0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalamig. Kapag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainong ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Mga katropa! Exciting dito!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard our time, mga katropa, alas 4.34 na skabuntago. Atog attack na mga kingalan, dahil sa ganyo sa atog the best nga kape, mga kaigsuunan, atog Santong Gold Cup Mix. Mga kaigsuunan po da, kining kape nga Santong Plus, Santong Gold Cup Mix, mga kingalan. Kaigotag the best ni, kaya sa mga mangita mga kingalan, doon na ay palia, mangosin, garlic, spirulina. Huwag doon na pag premium glutathione and collagen, mga kaigsuunan po. Diri lang gina mga kigalan sa ato sa mga Santong Gold Coffee Mix, mga kigalan, ginama si Yes Wealth Incorporated. Yes! Inungdan nga the best ni mga kaigsunan po. So sa ato mga katropa na, unsa pa niyong ipabot, mga kigalan po, pangapi na mo o Santong Gold Coffee Mix, mga kigalan. Kaysa ito ka Santong Gold Coffee Mix, nangapi na mo mga katropa, nagpagwapo, nagpagwapa pagid mo mga kahigalaan.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.31 na mag-iigala sa Kabuntagon.
3: Usa ka 17 anyos nga grade 12 student ang napalgang patay sa barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo.
4: Nadakpa na ang babay nga suspect sa pagpangdug ng patay sa iyang living partner dito sa lungsod sa Cordova.
5: Exciting morning,
6: katropa Joby, katropa.
7: Klaro na kay, klaro na kay play over.
0: Exciting Pilipinas! Ang proklama nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutudaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!
1: Lex Non Arrigue Esta Violanda. Ang balaw dili angay pasibada, bisan sa labing mga gamahanan.

0: Sugbo Kabisaya ug Mindanao Higala, kumusta? Happy Sunday mga kahigalaan. Okay, sige po mga kahigalaan, ako yung boss galagad sa kainan. Iyong anchor man katropang Erica Panunot Amaro. Magiguban-uban yung mga higalahan ko dala sa isig sa iyong kabuntagon. Inatong kami magkasawaan mga katropa itong mga labing labas ng balita. Ikan sa lokalidad nga doon sa sa gawas na nasura. World of sports, entertainment, trending topics sa mga katropa. Okay, sa ito mga sa'yo, nagtikaw-tikaw, karumuntaga. Good morning, mga kahigalaan. Happy Sunday. So, kumusta man yung adlong Domingo, mga kahigalaan? Sa ito ka, Panginoon, panimbaya, ngauntaan ni nga itong pagwanubag, karumuntaga. So, kondisyon mo niya, mga kahigalaan, nakapainit na mga kapedri sa Yes World Incorporated. Okay, ingon man, kondisyon mo, ay mga gipang ubog, gipang hilantan in taon niya, mga kahigalaan. Kay health is wealth, no? Lawas po na, hindi lang sa mga GRO. Ang mga katropang mga suki na gintayo po. Ang mga kahigalan nga, palintan mga kahigalan, no work, no pay ang estado. So, mali pala yung talking si 30, mga kahigalan. Okay, ingon man mga katropa, marabag na basa na i-bonus, nagkukingis. Yanani maginta mga kahigalan. So, importante, kanatang we will survive. Survive ta sa kinipong hagits kinabuhi mga kahigalan po. Mayaring adlong Domingo, kumusta naman mo? Hoy, sa mga nag ganibag piyong-piyong pala ni power na pagin hala bangon na. Hoy, kuana na diha mga kahigalan po no? Sa mga naka kuana diha sugod nagbangon hala ibda na. Ay, ibda na mga chargers, mga ceiling fan, electric fans, mga kahigalaan, mga aircons. Sanaw, may aircon, mga kahigalaan po. O niya, sa ato, sa mga katropa, doon na pa'y trabaho, doon na'y biyahe, ng adlaw nga Domingo. Wala, bangon na mo na, pangaligo na mo, kaya wala may tugnaw. Oh, naligo ko sa iyo, wala may tugnaw, mga kahigalaan. May sandi na magumaligo ron, kaya maligo at maninig ka. Kamis, may masan, please ko kang before ka matulog, mga kahigalaan. Tumali sa ato mga katropa po nga nag-tikaw-tikaw, karumuntaga. Mag, kuhan pa niya, medyo, kuhan pa, nagpiyong-piyong pang mata kay Gidoka. Tapos nga nagpatupong tuho, nagpayugpos niya mga kahigalaan. Iko mag balik mga kahigalaan po, murag nagpalumlum mag balik. So, ala, bangon na kay Malita sa trabaho. May 30 minutes in town, half day na ta. sa mga doon na pa'y biyahe, amping in town. Yeah, siguro sab nga way magduka ha. Yes, yeah, so mga tigbalay karon ha, silang kabalayan boarding houses, mga bayag, sol sa kamerkaduhan, mag-uban-uban taang to, dala size sa kabuntagon. Exciting! Pilipinas! Good morning! O niya, sa mga drivers, ay mga, kwa na to ha, kiribang e-bike drivers, naglanog-lanog na taron sila gatag sa tagsaw sa mga Bluetooth speakers. Good morning mga e-bike drivers ha. Exciting Sunday morning ninyo diha mga katropa ha. O niya, sa ato sab ng mga inipong tricycle drivers, mga TNVS drivers, mga taxi drivers na ito. Ay, mga drivers, ha? Kaya yung palingla, karon ngit-ngit-ngit pa man sa gawas, boss Ben. Alam pa rin mga glowing in the dark ng mga legs niya. Ay, yung mapada, dapat doon mo yung 1 second rule. Ako naman ko yung 1 second rule, boss Ben. No? Basta kay isang mulingi pa ko niya. Basta ako ha, nag-muscle memory ko nga in 1 second. Balik na kung panagway diya mga kahila kung mata sa mga nito magigla kay listen mo eh. Usay, driver ta ma feeling back rider mo to. Na ganyan guwapa diya mga kahila. Siksi, tanawan paging nabutan. Ay namay na mga drivers ha. Listen, nag-ato na tapon ito sa kanal. So, sa ato mga drivers, eyes on the road mga kahilaan. O gingon man, no? Defensive way of driving po. Ano importante diya mga kahilaan po, no? Nga kita magmaniho ta, kuhan yun ta, kanabang defensive way of driving yun ta. Dapat managana yun ta diha mga kahigalan. O ato ginang ikalkula ang atong biyahe kay likadog masikwati ta. Likadog kanabang mataka, paturaga sa tagpadagan mga higala. Kay kabantay mo sa mga disgrasya karon. Sagaran mga kuhanjad, kanabang di mani purely disgrasya lang. Mechanical error mga kahigalaan po. Although kalagay mechanical error, kuhan ka po na, considered as human error mga kahigalaan. Kalagay yung uban nga, kuhan ba, palagdas na ba? Hira, bahala ba? No? So, ang pingitaan ta mga drivers. So mga drivers, karon nagatikaw-tikaw na mga kahigalaan. Ubanin ko nyo hangto tala sa isa kumuntagong sumagawan ubasong tulumanon, inyong tulumanon. Exciting! Exciting! O niya, sa itong mga kinipong Facebook viewers, ay Facebook viewers, mag-ingay mga kigalaan ko naman. Ay, sa itong mga nagpaminaw karos, Dakbayan sa Sugbo, maing abuntag. Sa mga nakaros, Dakbayan sa Mandawi, good morning. Dakbayan sa Lapu-Lapu, mga kigalaan, Makisan Island, mga kigalaan. O niya, sa Lungsod, Cordoba, kumusta mga viewers dami? At mga listeners dyan sa kinipong Didoy Swan, kwan po, the AOR, mga higala. Nag-yahay ning taga Cordoba, mga higala, sa kagis lang ayuda. O niya, sa ito, sab, mga katropa na sa probinsya Sugbo, maing bunta, good morning. Sa probinsya sa Bohol, oy, good morning, taga Bohol po, mga sano, sana ni... Katropang Eric, kuning katropang Jerry po, ha? Mahinga, good morning inyong tanan diha, mga kigalaan, taga Bujol. Kumusta bang Bohol ron diha, wabay wan-uwan? Kaya sa itong Negros Island Region, good morning. Sa ito, sa mga kinipog Leyte area, yung mga viewers, listeners, just Leyte area, Northern Mindanao, mga kigalaan po, mag-uwan-uban, tahang doon talasay sa kabuntado, mga kigalaan. Oga, sa ito mga kigalaan dia, sa inyo mga minsay, greetings, buluan ng ideya, opinion, kami sa mga issues, tensions, standby mga kigalaan, kaya ito rin hatag ang pagtagag ng mga nagunang issue, no? May labo na itong Haring Lungsod. Sa mga minsay, padangat lang na, unya, ay kalimod, share the live, share the live, share the live, mga katropa, ay kalimod sa pag-follow, sub sa XFM Cebu 88.3, at ang official page mga kigalaan. Oga, kaya na, pila lang, buwan ninyo mga kigalaan. O niya, arita sa itong nga mga kahigalan nga nag-sayo ka nag-greet. Karong kabuntaga mga higala po, nagkakape na budiha mga kahigalan. O niya, si Ma'am Lorna Margarita, mga importigin sa iyo ha mga kahigalan. Ma'am Lorna, good morning po din mo niya, ma'am ha. Madam niya, blessed day, katropang Eric ko po. Salamat kaya ni ma'am ha. Niya, stay safe on all niya watching from Sambagdo, Cebu City. Taga Sambagdo, Cebu City. Mga kinipog konstituente ni Kapa Key and Winceslao, may buntag. Good morning, si Orot niya. Mayong buntag, ug blessed Sunday niyong tanan po diyan. Niya, si Ma'am Flor Dilika, good morning, katropang Eric. Happy Sunday. O niya, si Morman natin sa inyo. Happy Sunday, shout out ko sa tanan ako ng mga anaka ug mga apo. Dris Maya Mahayay, Bangkala, Lapu-Lapu City. Oy, good morning, Bangkala, Lapu-Lapu City. Dris, kwa ningon man sa ko sa mga igsuon o kaprentian. Dito sa my Toledo City, salamat sir. Mga gipang greet, Imam Flor Delica. Good morning, yung tanan ko. Ani si Labd Tokris Pakyara, no? Maiga buta katumang Eric watching from Barangay Batad Batad Mual Bual Cebu. Mual Bual, good morning. Musta man ninyong kwan da? Ini bang nindot ka mga beaches di apo, no? Basta Mual Bual, nindot yung kini diang akin po mga beaches di mga higala. Ani si Ma'am Lorna balik Sarnia with a smile, a coffee, katropag Eric, coffee mix, and all viewers and listeners in the world po. Good morning sa ito na mga listeners and viewers all over the world mga kigala. Kaya makita man ta sa atong Facebook Live mga kigala. Lagi sa ito sa mga kinipog official Facebook page, XFM Cebu 88.3. Mga kigala, ay kalimos pag-like, pag-follow gihapon mga kigsunan po. Sir Wilson Gargar, good morning katmang Eric watching from Panalipan, Katmon, Cebu. Ay, good morning Katmon, Cebu. Maing buntag. Exciting sunny morning inyo diha mga taga Katmon. Yeah, si Sir Arvin Abbas, good morning katmang Eric watching from Subang Dako, Mandawi City, taga Mandawi. Taga Subang Dako, maragwa pa ako kakita sa taga Bohol lagi. Maragwa pa ako'y nagitaan nga i-greet na rin yung mga ipag-greet mga ikilang isuga programa no comments shall left behind. Anong basahong recognize mga kigilang. Ay, isug din ang kwan ka. Magparamdam ka o niya, di makaramdam. Oh, si mga minsay, greetings. Madangat na niya, comment na niyo sa ito mga issue, isugutan ng karumbuntaga mga higala. O niya, sa, pwede po itong makita mga kahigalaan sa itong YouTube channel. I-visit na niyo XFM Cebu 88.3 official channel na ito mga kahigalaan. Kita ang exciting Pilipinas nga kinipog live program mga kahigalaan. Exciting Pilipinas! Oh, hell. Oh, niya, si Sir Arturo Reyes. Good morning, katulang Eric Amaro. Shout out ni Alvin, Loloy, Helen, o sa akong mga anak sa Sausawan, San Roque, Dalisay City, watching Prama. Nurse din, Germany. Uy, good morning. Sa man niya, Sir, ha? Ay, kung ano ni, maayong gabi ipon ni mo niya, Sir Arturo Reyes. Siya ron sa Nursten, Germany. Oras dito mga kigalang kagina. Mga alas 10, ni comment siya, mga alas 10.42 sa gabi dito. Kasi sir, ang oras dito, alas 4.47 na sa Kabuntagon. So, mayong adlaw, mayong paglantaw sa itong mga overseas Filipino workers, OFWs. Mga happy noy, happy na yung ganaman doon sa gawas na nasa. Pag gusto ka pong ma-stay in touch, keep in touch mga card events. Pag-itabo, this is Pilipinas. Mag-uban-uban kapuntaan yung mga kigilan. Ang tota alas 6 sa kabuntagon sa pag-uban-uban sa tulumanon, inyong tulumanon. Exciting! Exciting! Onya, kuhan na yun, ha? Kana bang bless Sunday? Onya, thank you, Lord, lang gihapon mga kigilan po. Okay. Kuhan man, no? Kamata gihapon ta mga higan. Elison kay dita kamata mga kiglan kining pagmata nato worth billion dollars ni mga kigalaan po da kay mogulan tagan mo 1 billion dollars yang kwan po kining conditions din mo mamataog man. Oh di do na mo kill na mo mga kigalaan po mo lang lisod kay na. So kining pag lantaw nato sa kalibutan mga higala unta daga problema daga mga kurakon daga mga berlong daga mga wow. Still no? The other side pasalamat gyapon ta. Thank you Lord kay gipamata pag kita minimo do na pa may chance magabayad mi sa utang karon bit sa 15 Lord. Og kinintang makakita sa mga minhal kinabuhi. Diba ini usas mga labing nindot nga blessing. Kay matun pa boss Ben, if you have something to go with kanang home mga kigilan na kay home balay kung ano na mga kigilan po sana blessing po mga higala po something to go with kanang ulian nimo pamilya blessing na mga kigilan kung ano mo na bless na mo mga kigilan bless na ta mga kigilan po learn how to counter every little blessing mga kigilan kaya para malipayon to sa kalibutan mga kigilan. Kaya ka na mga dato to mo kwarta, malipayan na sila pinmay na sila yung kwarta. Problema sa sila kay Yosay, utangan, nagkukis lagutan. Usay na problema sila unsaon pag-asuso ilang kwarta. Salita, comment na, kanalay po na tong problema sa kalibutan mga higala. Ginagmay atong utang, ginagmay mga higala po nga problema mga higala. Hi, Sir Boyet Rosa Senia. Good morning, Sir Boyet. Good morning, may buntag ninyo rin mga ilan yan. Share the live. Kumusta man, marag nagmata na mo rin. Masad lang minggo, lami mga itikongkong. Tinglabag hapon, mga kigalan. Tingga kapoy, ang ibang tigwaldas ron. Marag kadlaw nang nauli. Marag kapoy pagkatong. Ay, sa ito mga katropa niya, mag-uban-uban ta mga kigalan niya. Stay tuned, standby sa ito mga uluhang balita. O kinipog atong headlines sa mga kigsuunan po. Okay, daliargin sa oras, mga higala. Okay, stay tuned mga kigalan. Arita sa mga uluhaga balita, issues nga tagaga pagtagad ning adlaw sa mga kinipong Domingo mga kahigalaan ha. So arita sa ato sa mga kining top story of the day mga kaigsunan. Kay arita aning balik-balikan ni nato mga higala ang gitawag og kining mga ex-marine. Brave 18, kato bang 18 ka mga ex-marine, matod pang mga trabahante, bodyguards ni Saldico, kinsa mga gitawag pog Maleta Boys. Ang update mga kaigsunan po, da? Mga kahigalaan po, nagpaminaw na to, naglantaw karoga buntaga mga higala. Kay matod pa 20 ngatos 25 milyones. Dakuha na gin mga higala po, da? Yengong offer sa mga Maleta Boys, katong upat ka Maleta Boys, aron bakwion ang ilang unang pamahayag nga kinsa to mga nakapaldos blood control, mga higala, kinsa to ilang nadilibiran in town o kwarta, mga kahigalaan po. Ato ni paldo gano'y, no? Magkag 20 at 25 milyones, hindi pagkakasuhan ka doon pang busbin. So na ay, ato ni kung ano na po busbin, ha? Kay kuan ni ay kana bang matod pa kaban ato ni kuan Musbin me. Kining pamahayag mga kahigalaan pod ni kinipong attorney Levito Baligod mga kahigalaan. Kinibag kuan ni siya mga katropa kada bang siya manini barog mga kahigalaan po nga bugado aning maong mga kining 18 Marines 18 minus 4 14 Marines na lang niron mga higala po. Hey, kuan man. Irikat maning upat mga kaigsunan po. Nakadungog na mo sa ilang pamahayag. Kinibang naka-background check na mo aning upat ka mga kining ex-Marines nga nirikant ni Bali mga kigalaan sa ilawsab ng mga pamahayag. Kay matod pa usab lagi ni kinipong attorney Levy Levito Baligod mga kigalaan. Nakunoy mga lingin nga katarungan o kwadradong hinunga. Nakunoy 20-25 milyones mga kaigalan nga gingong offer. Pagkutahan na, Boss Pinkin, sa mani nag-upir ka. Upirin kami yan. Kay liman ka 20-25 milyones. Nya, kuhan na ba sila? Kuhan na ba sila ay ayo kay, wak naman si Saldico mga kaigalan. Naputol naman ang ilang portable. Maning, kanibang, nai video na, Boss Ben? Kanibang, si attorney Levy Baligod mga kahigalaan po una na to ning ipadungog mga kahigalaan kay matod pa usab niya kini mga nakapaldo mga katropa kan yon kana bang ni maninirikan sila kay nakapaldo man mga kahigalaan po no niya kwan po da ato niya tong isunod po mga kahigalaan kato si George Villalon manigi operan kuno sila mga kahigalaan mga katropa niya ato ning inalya ko busbin kung kinis Baligod po niya. Okay na? Kuhan lang, ipadungog lang busbin. Insert lang ko ka ma-okay na. Yeah. Ato po ning isunod mga kahigalaan niya. Ning, kuhan po na, appeal ni siya sa kinibang paminawa ninyo. May prueba o manos panunuhol sa apat na ex-Marines na bumaliktad.
1: Silang nagsasabi sa akin.
0: Si Kuan niya, inyo na dungog, ha? For the six mga nagpaminaw, attorney Levito Baligod.
1: Sa pamilya nila, sa kapitbahay, pati sa barangay officials. No? Ginagamit ang barangay officials.
0: Ah, gipapresyur appeal ang barangay? Sabihan, no? Ay, no, naman lang DILG, mga kailan.
1: Pati pamilya nila natakot na rin. No? And then, ang sabi nila sa akin, kasi mga limang buwan na ito na nililigawan sila. And maipapakita namin ang
0: di ka malukmay, ana?
1: Text messages throughout, no? Pati voice recording, no? Conversation, kompleto yan. Na umabot sa una 5 million ang offer. Naging 8 million.
0: Ah, grabe ya.
1: Naging 10, hanggang umabot na nga ng 25 million.
0: Mura na ay deal or no deal. 8 million, deal or no deal. No deal.
1: Nakaisipin sila na wala na nga silang kaso.
0: Ang to dabot G-skin siya, ang to dabot naging 25. Pag 25 na,
1: at meron pa silang
0: pera. Sila, deal na, deal na.
1: So, nagpaalam naman sila sa akin. Sabi ko, sige, pag-isipan nyo lang mabuti. Ang umpisa ng kalbaryo ninyo, Kako, ay kung kantsawan na kayo ng kapitbahay nyo. Na, uy, paldo ka naman, mag-blow out ka naman dyan. No? At baka pati anak nyo kakantsawan na ng mga barkada nila na yung tatay nila ay ganito, ganyan. No? Yun ang advice ko sa kanila.
2: Anong reaction nila, sir, nung pagbaliktad nyo ng apat na ito? Nung sampo?
1: Well, of course, na-disappoint sila. No? Dahil actually, tatlong beses na itong inattempt nila na tanggapin. Pero napaliwanagan ng mga kasamahan nila. Kaya hindi natin
0: yung third attempt na nito.
1: Kasi nandun na sila eh. Tatanggapin na lang nila. Pero itong huli, syempre aggressive na yung mga nasasaktan. Hindi na rin sila nakaiwas. No? Kasi inimbitahan lang sila sa isang lugar. So siguro hindi na rin sila nakaalis. Na-offeran na rin. So
2: paano pag bumalik ulit sila sa inyo, sir? Tatanggapin niyo pa ba?
1: Ano? Well, wala na rin. Wala na rin silang kwenta as a witness eh. Kasi pabalibaliktad sila, no? Although, yung recantation talaga is, sabi nga ng Supreme Court, it is frowned upon by courts, no? Hindi pinapaniwalaan ng korte ang mga recantations.
0: So, ang mga recantation ni tuan sa korte mga higala. So,
1: apat sila, Actually, matagal na silang nagsasabi sa akin.
0: Abra, bye. Hindi, Boss Ben. Thank you, Boss Ben. Ha?
1: Grabe.
0: So, mga ito mga kikla, inyong nanungog si Attorney Levy Baligod, no? Barog nga abogado sa 18 Marines, kakaroon 14 na lang. Kaya ang upat matod pa na operas, nakapaldo 20 at 25 milyones mga higala po. Ato ning hatagag pagtagad. Kaya pangutan na, kinsa mga yun kayo offer? Oo. Kunya, ang sama, no? Kanabang dako-dako, sige. Okay. Kanibus Ben, 20 at 25 milyones. Ang imuha lang imuon, imura i-irikante mong istorya. Paldo eh, mga higala po. Guys, bikas, talaw na to. Gamay-gamay, rikinig ka di man sila administration. Wa man ilang mga malita, mga kahigalan kong mauna. So, mga ni, ato pong ipalungog, mga kahigalan, aside ni kinipong attorney Levy Baligod, kinipod si George Villalon, ha? Kaning usanis mga ioperan, mga kahigalan, matod pa, nga ex-marine, mga kahigalaan po. Niya kana bang napod sa message no nganong patan-aw niya kato sila si ang usatos mga ni bali mga kigila upat man eh si Rosebert Wowpan mga kigilan so matod pa nga kini pong no peran yun sila atre pa dong Guswin nagi offer pressure kumbaga mga kigil
3: yung iba na magre-recount sila
0: si George Villarol
3: kami buhundog na yung para kung hindi ka nang nilipo yung sinasabi namin. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan nyo mabuti yung sinasabi nyo. Ang masasabi ko, tap ko lang dahil retard ka na marins. Pero anong ginawa mo? Nagpadala ka sa pira.
0: Sana. Ano bang iyang gisukmata niyang kauban? Ex-marine ka. Yeah, nagpadakas kwarta.
3: Sila,
0: So, yan yung gikwanan po, da? Sultihan ang iyausap ng mga kauban, mga kigilan. Ikaw, narani mo. Sa ikaw, inumdumi, ex-marine ka. Yan, nagpadakas kwarta. Nagpapaldo ka. Saan naman lang ikwanan mo, atubang ni mo sa imong kwanan niya? Kanabang, saan lang itanaw nila sa imong pagkatao? Okay, gani mga kahigalaan po. Ang kining usas mga ex-marine mga kahigalaan po nga kining si Rosebert Wowpan mga kahigalaan po. Kining kwan po ni. Kana bang napod na siya eh. Kini pong matod pa sa una katong wapas siya ma-opere pa magilang. Grabe kini ka kwan ni siya mga kahigalaan. Grabe kini siya ka kana bang vocal ba? Kana bang ato na ipakita Boss Ben kini si Rosebert Wowpan miyembro ni sa mga marin nga nibaliktad mga kahigalan. Katong wa pa siya nibaliktad na siya offer na pa siya plug-plug sulo kana nga makikon yung ka kani kwan gini siya patriotic nationalistic ha? Na gini siya love of country paminawa ninyo si Robert Rosebert Wowpan ni mahigal o sa mga nibaliktad nga marin kita yang naong diri pero karon nagtagot-agot na siya
4: para po sa malawakang korupsyon sa ating bansa.
0: Mano yung pinawagan? Yeah. Ibisigahan ang korupsyon?
4: Ang investigasyon sa flood control.
0: Ablihan ang flood control. Investigation.
4: Deliveries po sa inyo. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng Pilipinong sumusuporta sa katotohanan at lalong-lalo na po sa pagtitipo ng Iglesia ni Cristo. Mahalin po natin ang nag-iisa nating bayan. At munti ko na pong makalimutan, Sir Matibag, Sir.
0: Wala pa yung message si Matibag.
4: Dapat po ang iniimbestigahan ninyo yung corruption sa Pilipinas. Thank you po.
0: Alamaw ito mga kaya. Inyong nadungog ang usas mga ex-marine na nirikant mga kahigalan. Allegedly nakadawat og 20 at 25 milyones ka pesos kasi kinipong Rosebert Wowpan. Mga higala. Ano yung unang kinipong kanabang baruganan yun mga higala? Katong wapay deal or no deal mga kahigala. Wapay ko na yung offer na 20 at 25 milyones mga kaigsunan. Boto, nawagan siya. Napay message nga, mahalin natin ang isang bayan. To NBI Director, Sir, imbisigahin ito ng corruption. Sa Senado, imbisigahin ninyo yung flood control. Amo, sige, dag ka ng dawat lagmalita. Tanawara, mga kahigalan. Napay siya, saludo, saludo ni Kanabang Matibag, mga kahigalan po. Tanawara. Ngano man na Bert man siya, Rose. Ngano man na Bert? Bert. Ngano man na Bert na daot yun sa dealer noodle, Bert. Mag, Moni, mga kigalan po, da? Moni, pagduda. Murag, kung ang kinibang kampo pala ni Attorney Levito Baligon may pasultiyon, nag-i offer. 20-25 milyones, mga kigalan. Na-i-pressure. Ultimo barangay, ni-pressure na mga higalan. Naman saan na guna?
5: Sana,
0: Ato ni nga balik-balikan. Kay ang kini sila, ni-recant naman ni mga kigalan. Naa sila yung mga pamahayag, mga kigalan nga. Matod pa... Ito tinod ang una nilang na storya, mga kaigalan. Nanumpa man ni sila, mga katropa. Kamodias, mga nagpaminaw karon, mga gitawag o concerned citizen of the Philippines. Mga nagsunod sa issue, aning blood control issues, corruption. Nagsunod sa mga investigasyon, mga kaigalan, din gihimo ng research person ang 18 marriage. Unsay inyong ikasulti, mga higalan. Now you tell me. Now you tell me, mga kigalan po, da? Unsa inyong kanabang kanang tawag aning pagtimbang-timbang? Unsa inyong mga reaksyon, sentimento, argumento, uban pang mga to-to diha, mga higala po? So, mo asa man mo to, mga katropa? Kining gingon nga na bayra ni ang upat ka mga 18 marines ug 20-25 milyones. Napay pressure mga kahigalaan po diya. Kanabang di sila kasuhan kung bali sila. Okay, ang 36 sa 14 kabok na dakpan yun. Mga kahigalaan po, nakapiansa na. So ato aning hatagag pagtagad mga kahigalaan. Okay, lagi. Kapag naman ganyan siya ay sagol po politika. Katropag bus jobe, no? Morning, ang uban mo yun nga, depende kami, nagduha-duha gimi. Ako, naglibog-pog ko, ako pag-itimbang-timbang. O sa mga ganyan, asa kumuto. O sa kinipong pamahayag, aning upat ka mga marines, kamatod pa, nirikant mga kahigalaan. Nga, kanabang gikonan sila. Matod pa, suhulan sila 5 billion para mo testify mga kahigalaan. Or, kining gingon usab ni Attorney Levy Baligon, kana bang nagyo pressure ultimo katong usas mga 18 marin nga si George Villalon ningon nga gioferan jud sila mga kahigalaan, no? Nga kwan jud kana bang kwan sila tawag ani mga kahigalaan nagyo mga ini bang kwan dia mga kahigalaan offer nga kining maglisod sa kanang balibat mga katropa po na malagi ni ato ning hatagag pagtagad kay unsa naman ni mga kahigalaan po na. Ang marabag na baon na lubong flood control mess investigation. Marabag nakuhan ba yan? Nakalimtan na gano'n. Marag natinon ang ingon usab ni Senator Rapi Tulpo or Erwin Tulpo nga let's move on. Imubunan yun mga kagalap. Siguro gano'n ang impeachment. Ay nako. So kamo dias, mga nagpaminaw na to. Kay kining nakawat nga kwarta diha sa flood control. Buhis ni nako, buhis ni ninyo mga kahigalan, buhis ni nimo boss man, buhis ni natong tanan mga kahigalan kay basag mingom no, wa man ko trabaho kag tubang ni. Diri kamo palit og sigarilyo. Namay uban mga bisyoso wala bay trabaho. Kanang pagpalit pa lang nimo diha og kanang sigarilyo, pagpalit pa lang nimo diha og kanang ilimnong makaubog, naa sila gitawag og kana bang tax, no? Iban, IBAT, Expanded Value Added Tax, mga kahigalan. Tapay sa katopong, kuhan po ba? Kanang excise tax on hiling tobacco, uban pa diyan, mga kahigalan. Mas naghangyo kayong tax. So, directly and directly apektado tani. Okay, ato aning kwarta, ato aning ganibang buhis diyan, mga kahigalan. Samot, naming nanarbaw, 15-30. Di mi ka kuhan in taon, mga kahigalan. Di kitaon mi ka balibad in taon, kanang kuhaan ni Ma'am Anami, di ha, o kanang kaltasan ni mga kahigalan na mo yung taong swildo. Kitang mamumuo, hoy, kanabang usas mga angay nga magkuhaan ni mo, hatag pagkagan. Kay 15-30, 5-20, 8-23, sa kanabang mamagini kasagaran po nga ating swildo na to, mga kahigalan po. Diha, kaltas na ng swildo. Didak na na, mga kahigalan mo, bayan na tagbuhis itang. Ay, nakuintan mga kahigalaan po. Niyang asa na punta itong kwarta? Tuas mga buaya, mga kahigalaan po. Na? Nas ang laing ex-marit. Episode na to na importante ng testimonya. Testimonya. Importante ng market report ni Gatropang Benji. Stay tuned, standby. Lugan na to ka uluhang balita, mga higala. Now, sa nato ni, kay mura po ng ex-marit, mga higala. May po ni mo, kanabang po ni Muni. Nana, naka-standby na. Doaton si Gatropang standby, mga higala. Si Gatropang Benji Talisik, mga higala. Nasa kaning merkado ron. Siren kay... kung ano yung mga katropa po, importante po ni. About us, precious mga paliton, mga killer. Di ba ka, traffic? Sabi ni, market traffic. Di lang, merkado ni. Asa ka ni nga merkaduharon si katropang Benji, ha? Anino ako nakita. Napailay nga nino, mga kigla. Okay na. Nasong linya, mga kigla, si katropang Benji Talisik.
5: Live report.
0: Katropang Benji, good morning. Charles, murag ni pilit, boss bet. Connection loss. Murag na connection loss, katropang Bentals, mga kaigalan. Balik-balikan na to sa katropang Bentals, mga kaigsanan, kay na, kuhan, na connection loss, mga kaigalan po. Murapog ex-marine, kayang yang profile pic kay Hankiligira. Stay tuned, standby, mga kaigalan. Atong siren kung... asar nagabaras-badas katropang Bentals. Raga hinay mo signal Tals. Blisingi gamay, blisingi gamay kay mga di kasot. Onya sa, dira, nakita na ako. Ato dito maglangay katropang Bentals. Good morning Tals. Maing buntag di ha.
6: Morning.
7: Yes, good morning. Kaya ba yun, Rick? Medyo nawa doon sa tilga ba yun sa pag-ingon talinis mo sa mahin. Kanilang kapasel P-Sport. Kaya ito nito taon, mga isa ngayon. O mga presyo sa isda, mga katropak, ang pinaka, labing pinaka, usay presyo, iuman ang mahal ba, barado ba? Ang isa din mismo sa may passive sport money, ang dagsaan o dagsaon sa mga, kanyang ang katubag nga, kumbaror, mga broker o isda, no? Dine katabi, Rick, katropak, Rafael, atong gusto ni. Pilang kilo? Ha? 15 kilo, dago yung katabi, Rick. Ang ina, sugbaho ni mo? Para birthday ni mo ba?
0: Ha? Sugbahon? Gaya maluto, ano ay? Ah, kana. Unsa man na?
7: Ala. Kano, ganyan ko pinas ka, musulay sa? Ma'am. Musulay sa ni? Dugsok. Pilang kilo? Bugsok. Ang kilo, 350. Dagapa din rin, mga katropelik, no, ang katuan. Onya, dahil kwan, mamusap kayo mo na eh. So, gani, mga bolto. Kani, o sir, sir, sir, sir. O sir, sir, eh. Bilang lipte?
8: May
7: dosyo. 280 kilo. Onya ka na eh.
8: Kaya, mulmul.
7: Kailang mulmul?
8: 30.
7: So, 300 kilo. Basig, may buong mga ka, 30, dili, 30 pesos, 300. Mauni ang kanang kwan, manilang, kanang kwan, kanilang, sangod sa presyo sa isda. Katapo, Eric, katapag, Rafael. Yan, musulta sa kaning kon. Kaning hawan din mismo sa sud sa kaning Pasil P-Sport, mga katapag. Kung mas na ito ang tripod ka presyo. Kaya, sagad, mingaw mo. Sa on na, bibo man, iprogan. Lakaroon, minag-mingaw na. Katapag, Eric, katapag, Rafael. Atong, oh, na, mingaw na. Mingaw na.
0: Oo. Oh. Wa kayo i-display tas, no?
7: Yeah, basta pag diyan. Imbes kita minggo, ganang dagaunta, pero magmingo, basi po, ganang, ang upang mga gaya, di ba, sa una, bibo ni kayo natin ang dinay niya, dito sa kuwan sa gawas ng kutlag, dito na nagparagin ka naman, Eric, ang mga, ito mong kumpla, kaya nasa ni. Ay, mamusta ba sila siya, ang ganang kuwan? Basayan? Kilo? 300. So, ma'am, kani, laro, sa nanay, 300? Pila? Kani? Okay. Tasino, ang pasayan, 300 kilo. Katapang Eric, katapang Rafael, medyo money. Atong presyo merkado karong adlaw ng linggo. Pizza, 8 na ba rin? 8? No?
0: Noibi na, noibi.
7: 115 kilo. 115 kilo. Unya, o bang, git rin, no? Katapang Eric, niya, ganyan, sa money. Ato lang niya. O sa niya, o sa niya, ma'am?
9: Indangan.
7: Indangan? Pilang kilo?
5: Ilang kilo do?
7: Takinsi kilo pero dili kinsi 150. Grabe ni Ketra pa grabe. So mana atong presyo sa mga isda, mga seafoods, gremismo sa may Pasil Fish Port karong ano Domingo, medyo Domingo pa, o Domingo na ang atong asugbahin sa Pasil Fish Port. Ketra pa Eric, Ketra pa grabe, medyo sugoy sa nanglabing mga tuig, medyo aligay ba magiyang oras. Bumili ka ng mga alas 3, alas 4, batron, murabingo na, ang atong palibot ha. Dari sa akuan. O sir, sir. Pilang ilo? Ah, 13. Naikuha ang Jesus. No? Karabarik. So, wala. Ato po ito na karoon sa itong presyo karoon sa mga seafoods. Dari mismo sa Pabasel Fish Port ni ito ga barangay, nagawa ni sa barangay Suba o barangay kanyang niyang kuha ni, usan niyang tabag barangay Suba o kuhaan, Pasil. No? Katapayarik, Karapag, Rafael. Inyong
0: katapag,
7: mga katapag-tabag ang Santo Nobel. Ay kilimo sa paghapas ko na ay hinimo sa Yes to Hall Incorporated mga kapat. Thank you, Talisik. X-Men News.
6: Live report.
0: So, ato na batis, katropa ka Benji Talisik, mga kigilan, gikan sa may Pasil area. Yes, mga katropa, mga late tuners, wapay pag-tune in mga kigilan. Sir Bonnie Gakayan Gumapag, good morning po ni Mudal, sir. Ha?
9: Good morning!
0: So, ang storya sa ex-marine, basta again, sa admin, di na nila tuan, pero ang dapat nila like sa nibalik kay na Byron Sos Lako kay nilang issue nga tinod ang istorya sa ex-marine na top how good so niya Arlene Plasabe, good morning katropag Eric, happy blessed Sunday, exciting from Kanduman, Mandawi City, good morning,
9: good morning.
0: Yeah, love to Chris Pakira. So manay pait buhis niya kurakuton ras sa mga buaya. Katabang Eric niya mingon ras sa si Senator Banda Lal. Let's move on, wagi. Ayaw pagka senador. Niya sa kinipog ato nga kwanpod ha. Si Sania Madeo, no, good morning katropang Eric, shout out ko Dries Diaza, Colorado Dos Subay, Liluan, Amadeo family, sabi na sa kong wife Raquel Amadeo nga nag-andam para manimba, watching Dries Rockhampton, Australia. Oy, good morning, diya po dyan, no? Rockhampton, Australia po da? O niya, Alan Suten MMM, sure to no, ng MMC MMM, triple M. Mark Magnifico magsayo. Ano sa mga ginagawa? MMX. O niya, sometimes because bahin mga kigalan, arita sa laing uluhaga balita, mga kahigalaan. Arita sa syudad sa Sugbo, mga katropa, kay ini mga barangay officials na to ron, mga katropa, na hasol na kapil, mga kigalan. Aning basura nga... Muramag 24/7 na ang kinaintang kuan mga kaigilan, kahago in town sa atong mga garbage collectors o mga barangay officials. Kung si inibang atong milabayng mga adlaw, si Buda Princess Kapitan Kinipong June Andalis may nagsigik man in town nito. Karon si kuan na yun, ha? Pahina San Nicolas Kapitan Jude Ninial mga kaigilan. Kay nangunay nagkuha ni Ton, himo na siyang garbage collector. Nangunay nagkuha sa basura mga higala. Kay lagi, porte, nagpunok ng, nagkahi ng basura. Ato ipakita rin ni Boss Ben, ha? Kini si Kapitan Jude Ninial, kinsa nangunay nagkuha ni Ton sa basura mga kigilan. Kaning kuhaan Boss Ben, eh? Kaning mga siya video ni mga kigilan po, no? Siya ay nanguha na sa... kinipog basura mga kigilan po. Matur pinin, bahog yun. Pero saan man nga, kuha naman ganito. Kinahanglan man kuha ng basura. Mga kigilan, ultimo, nagkana mga nagsigig tawag. Ultimo, dili dapit sa may simbahan, mga kigilan, sa Nicolas Paris in town. Wanag, yaliro nga nagbasura. Noong siya naman eh. Tungod sa kinibang wanay klaro ang koleksyon sa basura. Layo kayong kalabayan, mga higala. Tanawarang kinibang basura ito, nagkain na. Manimaho na takay ang wa na may tawag aning kwan mga kigilan po. Da? Wa na may transfer station, there is may Pan-Ace, may South Road Properties. So ang mahog o kinipong transfer station ha, within the barangay na lang mga kigilan, makita na lang sila dihag medyo... Kana bang di kayo daghag balay o di ba ka panahon sa laom nga kagabihon mang close na diyang mga establishmento. Ano na na sila mag transfer silang basura in taon mga kegalan. Ang uban in taon mga garbage truck nga puno sa mga basura ana ipang kuan in taon kasagaran ana sa barangay. Si Kapitan Chu din yan nangunay nag kuan basura at ang paminan ka nila yun.
5: Okay, nanatari sa layo sa simbahan.
9: Hindi pakita.
0: Oh, nangunay na siya. Siya na ni kanabang odo barangay official. Pero karon naman eh, ultimo mga barangay official na ito, ano, mangunay nagkuwag basura. Kay tungod sa kinibang dugay kay makuha ang basura. Oh. Marag problema ginirin sa syudad, sa Subo, sa Muntas, mga kinipong urban areas. Oh, man eh, oh, basura na di mga kikilan. Huwag nagdam sa ito mga barangay. Dalawa ra guna di ni mo kan dagang kay mga gidya backlog kayo nya in town sa
5: andi mada ang pakuha lang na to sa kwan
9: DPS guro
0: ano yung problema ron sa dakbayin sugbos mga nagpaminaw na nato ron mga kiglan ato ipakita sa toga Facebook live ato ilagway ninyo for the sake para magka picture out mo nagkay nga basura ni mga kiglan sagol-sagol nya na Dublin's Karsada nya ang kining si Cap Sudinial daan ni kanito atong mga milabay si man nga na problema po ni kay pasura diha mangita mo dol sa barangay hall sana kaya himo naman gamsay ang kilid sa barangay hall so karon wala to sa kilid sa barangay hall pero nanas sa mga iskinita iskinita borde na ganang basura mga kilay niya di lang ni diris may pahina sa Nicolas kundi bisag asa nga barangay diri sa siyudad sa Sugbo Mayor Nestor Archibald Nyor Nyor Mayor, duha naman ang mayor. Ngay mayor pambutag, ngay mayor panggabi. Pero tanawang problema sa basura sa Dakbayan Sugbo, nagkabuli-buli mga kahigalan in town. Naonsa naman eh, duha naman ang tayo mayor. Huwag yun mo'y political will diha. Oh, ang binaliw landfill, ang magsigig labay, private holders mga kahigalan. Oh, mga laing LGUs. Ang Dakbayan sa Sugbo, huwag na hinon kalabay. Oh. Naonsa naman ang taon ng management na to sa basura. Makaingon man sa ta, murag mismanage good boss din. Mismanage ang atong basura ron sa siyudad sa Sugbo. Oo. Oh. Malagingon lagi, Mayor. Sige na, padalian na ninyong waste to energy facilities. Padalian na ninyo ng mga tawag anin taong ako'y mayor mga kigalaan po. Mayor Archibald. O diba ka, Mayor of the Night. Katong usa, mga kigalaan. Kuha na, kanabang ako ning i-treat as kuha na siya mga kigalaan po, no? Tawag aning crisis na ni sa Cebu City. Kinahanglan na ning immediate action. Ako diha, Mayor, makikoordinate ko City Council. Kinahanglan na ni og dinalian nga tabang atong tawagon kinsay mga mubid diha. Kinsa dihay kana bang dilta sige glabay basura. Baya dito sa mga landfill. Kinahanglan ang atong basura kana bang wais ba, Nyor? Nyor 1, Nyor 2. Dapat wais na sa pag kinibang kuhan sa itong basura pag kiniintang tawag aning kuhan niya kanapag pag dispose no? Either kini mga waste to energy facilities ako'y mayor pakiglan mang-invite ko kinsay pinakanindot nga offer sa mga waste to energy facilities aray mo din Sugbo Cebu City o kaning mga naay kuhan nun busbin ha naay mga kumpanya ron ang ilang himuon nga raw materials isunog isugno diha sa ilang mga machines kini mga basura mga kaigalan po imbis nga magbayad pa sila kami kuan nyo hatag niyo basura depende sabot kanang bayran mi ninyo or kana bang kanang kamo na lay kuha sa mga basura himuon ninyo asugnod sa inyo diyang mga machine or else kaning kuan no kana bang mga kini kabantay mo ng ilang kunay mga kumpanya ng busbin ha ang basura ilan na diyang mga ligid mga kini po mga plastics di ha ilan ning kanang process mga kigla kunya himuon nilang bricks kana pa mga bricks di kabantay mo sa mga plaza doon na diyang mga bricks mga kigla nganong di man ta kahimo ana Nyor 1 nganong di man ta kahimo ana Nyor 2
10: sana
0: tama na mga kuan alimpatakan no? Nasa yung mga bagka nasa yung mga lapalapa in town
10: sana
0: kay kanila game mo ni gingon nakahuna-una mo kanang kwarta sa basura nakahuna-una mo nawala ko ng kwarenta na to na problema tas basura. Kano di man ta kakwarta hinon sa basura. Kano ma magsige man tagpirma ng dagko kay mga kontrata, bayad sa mga landfill. Nyor! Kengom sa tag mga way kartiyo, mga kagalan. Marami, natut lagi to, nalagi to. Ma, sa man... Ay, na, mga kagalan po. Okay, ako personally, akong kasing-kasing, belong to city na, kapatang busubin. Okay, since, kining college, nako, namang ko din nagpuyo, mga kagalan po. Sobra naman ko, 10 years, dekada din mga kagalan po. Halos mag 20 ka tuig na ko. So, yeah, registered voter na ko, wow! Din mga kagalan. So, my hearts belong to the city na, mga katropa. In observer ka, magsige kag muni-muni das problema. Kuyo Gratan, Yor. Yor Juan, Yor. Kuyo Gratan, nakikita na itong problema di Cebu City. Makasuggestan niyo kung sinayin buhaton. Saan nang utok ninyo? Hindi na buka na. Saan isura ni mga ingunani ng mga leader, mga kigilan po. Pero, ay tamahim. Sila may naasling kuranan. Sila may nagtungkaw. Di ha, mga higala. Kani, bagulbo lang kita. Kaya speakers, bahin mga kagalan, ha? Arita mga katropa, usalang ka, kon, kaya magamay lang po natong oras, ha? Kinibang Ombudsman Jesus Crispin Remulla, gitudlo ang kampo ni kani House Speaker Martin Romualdez, na mo'y nagpaluyo sa recantation sa pipila ka mga hearing bodyguards ni Saldico. Nasamtang grupo ni Romualdez, mga kagalan, hugot kami higmaka. Dumot kinilang duha katropang Boss Ben. Ato na ipakita Boss Ben si kining Boying Remulla ba kining nagyaw-yaw siya Boss Ben nga kanang sa pamanday pasigilan kaya sa pamanday makabinipisyo na kong hurikant ng 18 marit si kani House Speaker Martin Romualdez. Kani Boss Ben kay kani ato na yung kay Sen balik ha kani kana bang kani mga kigilan po no. Mani pamahayag sa mga kigilan po sa itong pinalangga nga kinipong ombudsman. Nangudias ombudsman, mga kigilan, bisag na puno sa isyo. Ombudsman, na sopa ka mga kigilan. Okay, kaso na yun. Sabaw niya. Kanya, ato lang po itong ipakita niya tubag Boss Ben ni kaneng kwa naman ni si Romualdez Ron. Di naman siya mo istorya pa kayo. Ilas niyang istorya na pahitaan man siya buslot nun. Nakaingon magod siya nga dili ko, wakoy sani, wakoy ka lang magitan. Pero di po na ko'y kung naamang gani, kanang paminawasan niya si Kwan B, Ombudsman Remulla.
10: Na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-recount.
11: Siyempre! Sino pa? Sino pa imang makikinabag dyan?
0: Nanghinaw mga kagalan, ha? Nagigon siya, wah, may labot na lang. Way labot na Malacanang, ha?
11: The camp of the accused. You know what we're talking about?
12: So you think
11: so? The camp of former Speaker Romualdez. His lawyer, his strategists, his advisors. Yung mga tumuturong sa kanya. Kasama na yan. I wish I could give the other names, but wag muna.
0: Wag muna. So, may nalalaman si Remulla, mga kaya.
11: Oh, they're trying to do it. Yeah. They're trying to do it. Okay. They're desperate.
10: Sir, just to clarify, you're saying po na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-recount.
11: Siyempre!
0: Okay na, Boss Ben. Okay na, Boss Ben. Salamat ka. Sabaw to, inyo na dungog, ha? Si Ombudsman Jesus Boying Crispin Remulla, mga kaya. Hindi masyadong gwapong Remulla.

0: Kaya pagkawas sa official statement, kaya na leksyon na ni si Kineng. Mga kailan, parang na leksyon. Last niya nga, kinipong marabag video message, mga kailan. Lumbag sa akusasyon, mga kailan. Kaya niuli na ko, dagpa na sa saldi ko. Lumbag siya. Matod pa niya, I will not fall. Iya ko nung idamay ni Kinsa ni Mastermind. Isa pa may lae, malakan. Yan naman na. Labatan pa, official statement of Representative Kinipong Romualdez. The ombudsman accusation that I am behind the recantation of the former Marines is absolutely not true. Hindi ko nang tinod, mga kailan. Hindi nagpaliyo sa recantation sa Kinipong upat kami ng Marines. This shows how extremely prejudiced he is against me. Huwag yung sinimulya, tanawan niyo, unsa siya magkakusar na ko. The recantation proved what I had been saying all along, that the accusation against me are false and trap up. Imo-ragyo ko na ito maghingat. Hindi ganito ang patas na paghahanap ng katotohanan. I will not be intimidated. I will face every accusation against me, defend myself with the facts, the evidence, and the truth, mga kahigalaan po. Mani pamahayag ni MR, mga kahigalaan po. Martin Romualdez, mga higala. O naman ni. Dapat kayo, boss, man. Mani ang pamahayag, iyang gidinay. Ang, og ingon man, mga kahigalaan, kanabang yaking gihimakak, mga katropa po. Pataka naman nagpasagat. Huwag ka, pasangil si Ombudsman Rimulya. Ano ako man? Wako'y kalabutan, ana. Dili na tinuod. Kamo, mga kahigalan. Ato naman naging pangunta na kagira. Kisa may tanaw ninyo. Kaya makak ni Romualdez. Nadigyo ko na siya. Wagyo ko na siya kalabutan, mga higal. So, asa may kanang tanaw ninyo, mga kahigalan, nga nakakuhan nga na ni. Okay, nararamang ginis doon, ah. Hi there, mga Romualdez. Either ang Malacanang mga kahigalan. Uy, napaday ikatulog. Or si Bandalo. Nga ang mga tulpos ba? Nga tip palang palgo na mga kahigalan. So ato nga tagag pagtagad kay mamani sila mga kahigalan. Romualdez. Kining Malacanang. O si Bandalo. Nga di siya gusto. Let's move on. Dili na ta mag-imbisigar mga kahigalan po sa flood control. Okay, na siya latest interview ron, mga kahigalaan, si kining Erwin Tulpuha. Ako, nakaingon ko, yawa kining Erwin, mga kahigalaan po. Na siya, matod pa, tara, ikuan po siya, ha? Kinipong Erwin Tulpo interview, kanibang, kuan siya po siya, kanibang, ang iyang pasangil ito, mga kahigalaan. Matod pa niya nga, kuan na, tawag aning, Senate Blue Ribbon Chairman, Senator Erwin Tulpo, ipa si Atab nga ilag yun nga imbisigahan ng issues flood control. Nalipay nga na bulgar gani ang flood control. Mutuo mo. Napakas radioin, ako mutuo ko ni mo. Pero karong senador na ka, nga mubendalo na ka, ako rin nandito mutuo. Kaya bagay ngon, dili na ta, let's move on sa flood control. Namo day mga kanabang alokables, mga kanibang pidap ninyo diha, mga kilang pork barrel, ihatag na sa kanibang DPWs. Paminawan nyo si Senator Erwin Tulpo. Kuhan niya siya, during media interviews, pati naghahan na media ni mga kahigalan. Hindi ako nakita, next CPM. Ina lang ko, boss Ben, kung masunod na ang tingog ni Senator Erwin Tulpo po. Salawar ko na, mga kahigalan po. Motoo mong Senator Erwin Tulpo, kanang ilang yung gusto ko nung imisigahan. Ang minority ko nung hindi, mga kahigalan po. Kaya para nila, mga kahigalan po, kaya nalipay sila nga nabulgar ni. Nalipay yung kawin. Pinood yung kawin. Paminawan nyo, mga kahigalan.
1: Bibigay niyo na lahat.
2: We'll just have to turn it over, but we'll have to ikaw.
0: Si Kuwani, Senator Erwin Tulpo ato sa media interview.
2: Para pag-usapan namin yun, both the majority and minority members of the Blue Ribbon.
3: Do they need to approve?
2: Well, they have to.
3: Okay.
2: Kung ayaw nila, then we'll have to approve it.
3: So yung APC Bunny Ping, how do you consider that? Flood control?

0: Ano ba?
1: Yeah, pero diniretso na kasi na Senator Ping dito. So,
0: okay.
1: Napag-usapan din namin ni Senator Ping, sabi niya para mas mabilis. So, hindi ko napapakialaman. Ayoko naman maitanga pakialaman yung gusto niya. So, nakakahiya naman
2: po. So, ibig sabihin po, yung lahat ng mga nakapay dito ay hindi na pag-uusapan po, sabi niya.
1: Ang problema po kasi, ang Blue Ribbon is for legislation.
3: Oh, legislation ah!
1: There, we're not investigating ika nga to prosecute or...
3: Ah, oy! Wala na yan, depends sa mga higala.
1: Or for legislation.
3: For legislation.
1: Marami na pong na-file ng mga Senate bills.
3: Senate bills?
4: Wow! Hindi na yung kaso ipasakit.
3: Campus bill. Senate bill, mga higala.
1: 6 or 7 na Senate
3: bills. Okay na ni Bosman. Kini bang kung kahinuman mga kigilaan, ang gingon sa mitulpuan ng mga kigilaan,
1: sumali sa mga bilang
3: ang iyang pamahayag atong kanihan itong mga kigilaan, wala ng flood control hearing. Tulpo na na wagang mag-move on na sa isyo at marami pa niya ang dapat imbestigahan. Sama na diawin, sa mga klarawin niya. Ano po do? Iikot na lang ba ang mundo natin sa flood control? Can't we move on? Can't we move forward? Matod pa ni Irwin Tulpo, mga kinoon. Sa mga tinood diawin. Nga nung kwan magigka? Nga nung maraga mo distansya magigka sa flood control anomaly? Tinood yun to. Wala ka dawag yun kung nang malita-malita. Tinood to nga maraga katong gingon sa ex-management. Tama na mga kikilan. Ikaw, wakay sa, kuhan ka mga kikilan po, no? Ikaw, kuhan ko ka broadcast sa mga kanyang to. Porti ko namang tulig sa Diaz, mga kurakot ka mga senador. Karong senador na ka, outro naman kawin, wala naman kay Ayo.
5: Sana,
3: Kailan mga kikilan, ato ding balik-balikan kini mo mga issue. Issues of corruption, issues of, kuhan ni, kining flood control mga higala. Usanis mga kinasayad ang Pilipinas, datong Pilipinas. As kinipong kwan mga kigilan, ha? Kinibang patriotic, nationalistic mga kigilan. Kana bang care for the Philippines mga kigilan? Kung kamo da, doon na mo'y care, makingon ka, dato ang Pilipinas. Ang angga sa ubang mga nasod na to, poor man sitting in a pot of gold. Kanabang the sleeping tiger economy in Asia. Wala, dato pero mismanaged, dato pero kurakot na kayo ang mga nanglingko diha. Inong dan ngaway ayo ang inipong nasod mga higala. Na pag-iwana na mga higalaan po. We need Lee Kuan Yew, just like Singapore. Kanabang mga leader na hadlukan, ma-feel yun atong gobyerno. Lagi direksyon mga higala na paunlaron ang atong nasod inta. Porte pa ta, nalubong patas utang, 19 trillion peso. Mga higala na atong utang inta. Sauna na pagbayad ang apo inta sa atong apo na yung utang. Kurakot pa kayo. Mga higala, billions, trillions of pesos. Yan orang kurakoton mga higala. Tungod aning mga... buaya po nato in taong nasa House of Crocodile Farm, mga kaigalan. O sa mga nada, mga tiwaling officials, gobyerno. Pero mo na yung problema lagi mga kaigalan. Mga tarong nga, mingon sila, musuhod sila, parang Senator Erwin Tulpo. Bantay ka, 2022, mudagan ko mag-sinadro. Matanawa, nadaro, nabindalo naman. Nanagin siguro, mga kaigalan po. Ay, nako, intawon Pilipinas, mga katropa, makingon tanahon sa naman intawon niya itong nasod, mga kailan. Doon na pa ka ni chance ang itong nasod, mga kailan. So, itanahon ninyo mga higala bon, no? Kuan pa kaatani, get over pa kaatani, mga kailan bon. Kuan pa kaata, kanang makuanta sa itong utang, mga kailan bon. Matawag aning... kanta mga kaigalan po. Asam itong kanta ni kanta ni Freddy Aguilar mga kaigalan. Bayan ko mga kaigalan po kay naunsan na may taon niya itong nasod mga kaigalan. Di lang ha, sa itong pagbalik mga katropa, ato ni nga kuhanan po ninyo, atong basahonan yung mga mensahe mga kaigalaan po. Kuhan mo ni karaoke mo ni marapagkantahon taon ni mga kaigalan po. Kuala mga katropa po, ito na lang pagbalik po, na. At nga po ninyo, kay dawato po niya na itong report sa mga kaubanan mga higala. Sa palutson, mga importanteng painumdom, ipadangat na inyong mga minsay, baruganan mga kaigalan, kabahin sa ning atong isyo karon. All about tanaw nyo, kinsa ginini offer ka aning 20-25 milyon para murikantong upat ka mga 18 marines. Nag-duot-duot naman rin, dinot-anay naman sila si Martin Romualdez, mga kaigalan po, o si kining ombudsman Boying Rimulya, mga kaigalaan. O, kan po, da? Kini pong problema in town na to, mga kaigalaan po, sa basura po, Three Students Sugbo. Standby na, hasta pagbalik sa blotso mga importante nga pahinumdo mga kaigsuunan po, no?

0: Santa un plus gold, más pina la cas, más pina di bay.
1: Dexter bay, 33 años de Camargo de ahí. Kini akong tutunlan ni namo ko'y kutun sil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. Moto ni dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: But! Ngano wa nam ka mamisita din ako?
6: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako?
5: Dili, oy! Ganahan magini si Kuya ni mo?
6: Mau ba? Ganahan di si Kuya mo na ako? Ako bud! Ganahan sige ko di Kuya ni mo!
5: Ayaw!
7: Exciting!
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: Permigyod gamuta muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Sip on. Kahit nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus, herbal soap.
16: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus herbal soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus, herbal soap.
17: Nanamigin!
15: Santon Plus, herbal soap.
18: Hello mga mamshies and daddies. Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Pupines, Saturday time mga katropa, alas 5.44 na sa Kabuntagon, mga kahigalaan. Sa iga po, nagbanuban na suga, tulumanon, inyong tulumanon, ha?
3: Exciting!
2: Okay, sa iga po, ng kanyang buhos kalagad sa kanginan, inyong anchorman, katropang Eric Amaro. Okay, aris atas mga reports, mga kaubanan, eh. Duhara, Busben? Sige, at sa kini pong dawato ni mga katropa para kung napatay kong oras ato pong ibalik sa mga issues po. Na? Sige po, sa mga listeners, mo pa'y pag kini pong paminaw, mo pa'y paglantaw mga kailan, nabanin ko niyo mga kailan hangtod, ha? Alas 6 kamuntagon po na kanyang po sa kailangan katropa ang Eric Amaro mo. Yeah, arita sa report, unang na ito sa katropa ang Benji, naka-standby na, ha? Dula, no, sa kamilyon nga drogas sa Danbantayan, no? Nabantayan daan, yung speakers bahin, karinderya sa A. Abiliana, sunog ni mga...
4: Live report!
2: Nasun ngayon niya, katropa ang Benji, morning!
5: Salamat ka naman, Gaelis, sa tumabay na nga nahipos, usab sa Danbantayan, may nalang kanin nga nabantayan daan ang drogas. Mao na sakbit kini pasado alas 8 tag na sa gabi nito adlang Huwebes Agosto 6 2026 dito sa sitio taga sa barangay Akinega Maya sa kompsa lungsod sa Damantayan sa probinsya sa Sugbo ang nangadakpan gilang nga sila si Edo Vilma ug Lucky bolo sa kung edad o gamulupyo sa lisgutang lugar samtang ato sa illegal drug bust sa sagutang kining tulo o kapin sa 800 gramos nga akin sabog ng mabulor na tulasap sa dulaan o sa kumilyon kabesos kinisuba sa standard drug price value. Kinintulong ang balhura karon sa selda sa Danbantayan Polisisyon o kaso kalapasan sa Akta Republika 9165 o kalapasan sa Dangerous Drug Act of 2002 ang atubangon sa mga dinagpan na sailan nga usa sa tulo sa nga nabulasan ang nga gibanidan na daan mayong nalanggani nga nabantayan maong drugas huwa mabaligya nga tulasap silang mga parok. Sa tikas bahin sa tumabaytan ng hipos siya sumusita na po ng tumabay Erika wagin matabang ang kiniusaka karenderiyang gilamoy sa kalayo na hitabo niyang pagkasunog ka tumabay Erika katropag akarig jubil nitong Bernes Kadlaon o Simanos Kadlaon dito sa may Andres Abiliana sa akarig barangay Guadalupe ning ato dagbayan sa Sugbo ang maong karenderiyang barangayan sa Osaka Noel Linas nga kinsa mo sa pagkini naga operate sa mga karinderya sa gihimo nga akin ni ang kuan pag bisigasyon tog kabuhan sa og sa Cebu City Fire Office para pa kung siya hinundan posible ka nga gani lang nga pag agar magulbos kalayo ay hinundan ni kini tungo sa nabian nga kining ginuag o kay ang nabian sa nga kining ginuto nga sudan ang kini mong pagkasunog sa kining usak mercantile nga gibalo sa gabot sa 63,000 pesos ang danyos sa maong sunog. Awang sa Cebu City Fire Office o sa BFP o Bureau for Protection nga mag-amping o yuman mag-alerto sa kapitulay mga panimay, kumulakaw, kinahanan nga biya agalang i-check daan inyong mga nagapansak o katong mga inyong mga stove alam din mo maghilak o mag-gul pag-anon kung kamo makauli mga katropa. Sumato mga balitang hipos, gigan sa patrol. Alas sa Quezon, Pilipino. Para sa Pilipinas si Katropa, Benji Talisik, XFM News.
4: Live report.
2: Exciting. Maraming salamat, Katropa, Benji Talisik. Itong oras may ilala, 5.48 na sa Kabuntagon. Kaya ito nga, oras may ilala, Talisik News sa Santong Plus Gold. No? Kaya sa kinipong kamunggay pala yung mangosin garlic, spirulina po. No? Ngayon mga kaigalaan, batuki ang mga nagkaring sakit pag Santong Plus Gold, it supports our health. Yato isunod si Katropang Cristal, Joy Palerka, sayang report ba ito na magkabin sa isintos ng mga batang atleta ni Salmut sa Iron Kids. Lapo-lapo, pinakada kong Iron Kids event sa Pilipinas. Iron Man, Manero mga kaysa. Ato na ba ito ang report ni katropag Chris Sella. Live, report.
1: Nakahimo og kasaysayan ang Lapu-Lapu City human nahimong pinakadakong Iron Kids event nga nahitabo sa Pilipinas. Human nakatala og 657 ka mga batang atleta ang nisalmot sa Iron Kids Lapu-Lapu 2026 kagahapong adlawa Agosto 8. Ang maong kalihukan nagsilbing pagbukas sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu Race Weekend ug nagtigom sa mga batang atleta nga nag-edad og size hangtod 15 anyos gikan sa Lapu-Lapu City ug mga kasikbit nga syudad ug probinsya. Nagkompetensya ang mga partisipante sa mga kategoryang swim run o aquathlon o kids run. Sa swim run races, lain-lain ang gilay-on depende sa edad. Ang mga batang size hangtod 8 anyos, nagkompetensya sa 150 metros nga paglangoy o 1 ka kilometro nga pagdagan. Samtang ang mga 13 hangtod 15 anyos, nilangoy o 250 metros o midagan o 2 kilometros. Samtang sa kids run, ang mga partisipante nagkompetensya sa 1 kilometro o 2 kilometro nga lumba depende sa ilang age group. Ang gidaghanon sa mga partisipante karong tuiga naghimo sa Lapu-Lapu League nga pinakadakong Iron Kids event nga nahitabo sukad sa Pilipinas nga nagpakita sa nagkadakong interes sa paglambo sa multi-sport activities alang sa mga kabataan. Para sa atong mga katropa nga gustong palingkunon ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
2: Kaya salamat ka, tropa ka, Crisella. Sa mga report, oras mag-ila, alas 5.50 na sa Kabuntagon. Inatog oras, ginansap ganyo, sa Santom Vitamin C, peligunang resistensya, mga ikalabatuki, mga sakit-sakit, kay health is wealth, mga kaigsunan po, no? Ba't sana, pag-inom sa Santom Vitamin C. Kaya dugang greetings sa mga katropa. Si Tristan White Bigulay, sir. Maying buntag ka tupang Eric. Maying buntag po ni mo, sir. Yeah, good morning ka tupang Eric. Watching from Bacayan, Cebu City. Si Sir Jeffrey Gallo po. Good morning ni mo, Sir Jeff. Okay, si Sir Ray Duran. Good morning ka tupang Eric. Watching here from Dumanhog. Thanks. Yeah, si Sir Yuen. Witag Seba. Samtang na pa mga kurap magpabili ng kalisod. Mahi aguman sa katawhan ka tupang Eric. Okay na, ha? Yeah. Pong si Ma'am Lorna Margarita, Pinas is a corrupt country. Manay nakalisod, ma'am. Balagi ni, balik-balikan na to mga katropa ning atong issue nga kinsa gyud ka. Ato pangutana, kinsa gyud ka sa aning matud pa nagpaluyo mga kahigalaan pod sa anibang pag-offer, no? 20 to 25 million pesos magilang gingong offer sa mga Baleta Boys aron bakwion ang ilang testimonya, mag-isgutag blood control, corruption, kinipong expose, no? Kay si kinipong attorney Levy Baligon, matapag siya, giupiran lagi ni. Si katong usas mga Malita Boys, George Villalon, mingon siya, giupiran mi. Ano ba yung pressure? Apilang barangay ni, pressure pa, mga kigla ko. Para lang bakwion, mga kigla. Out of 18 marines, murag upat kayo na daas sa 20 to 25 million matapag, mga kigla. Idawat yun, ha? Pasangin lan mga kigilan ang kwan yun opposition masangin lagi din lang sa either mga nasa administrasyon or si kinipong kani House Speaker Martin Romualdez mga katropa sila gigipasangin lan po na na, no? Okay, sila may mga matod pa nakapaldo gumagay sila may di gusto nga mapalaw man ni investigasyon mga katropa sa blood control dagan pag ma-expose mga kigilan si kinipong Representative Martin Romualdez, pasaka naman yung kasong plunder, mga kaigilan. Ang sa Malacanang side, mga kaigilan, marag wala pa. Ito pang si Defense Secretary, former Secretary Bunuan, mga kaigilan. Katong mga tawag aning DPWH kwanpod, mga top officials. Katong mga sila si mga diskaya. kining mga kanpod, kontraktor, mga kahigalan nga nakabinipisyo po, no? Sa bilyon-bilyon nga kwarta mga kahigalan nga nawari-wari, inagis mga flood control project. Oo. Oh. So, para ninyo, kisa magiging kay Kuanan niya, kisa magiging nagpaluyo ani, kisa magiging ni-offer aning 20 to 25 million. Capacity lang, mga higalaan. Oo. Oh. Di Malacanang, mga higalaan nga matod pa, nakapaldo kape. Oo. Oh. Kung ang mga kuan pasulti yun, kining mga 18 Marines, mga higalaan. Or si kanhi House Speaker Martin Romualdez, kapurte paldo ha, mga higalaan. Ordeng balduha mga higalan, dako kayo kwarta sa flood control, matod pa. Kaya kung murikant ang mga kinipong malita boys, kining mga 18 Marines, matod pa mga kwan manin sila, ilay gitahasan mga higalan sa kanhi House of Operation Committee Chairman Saldico, yes, upos balay balauranan, sila'y padeliberon sa mali-malitang kwarta nga kanabang ihatag, isip mga kickbacks, isip mga SOP, mga kahigalaan sa mga senador, mga top officials nga ilang pondo, ilang kanabang insert mga kahigalaan sa mga ghost project, wow! Mga substandard flood control project, mga kahigalaan. Bitagamay ng kwan, kinibang substandard. Kanagi makita, kanagi yung way makita, ghost project. Mga kahigalaan po. Ganin, ang mali-malitang kwarta, wa mapunta nga to sa panulunan sa gobyerno na gamit as kinibang pagpundo o mga poverty alleviation program, mga makatabang untas, mga yanong kabos, kasi ilang bank accounts, no? Bagangan, mga buayang dagko ng mga opisyalis. Oh, tuan, abot sa ilang kwanin taon, mga katropa po. Na? Tuan sila mga accounts. Ang uban, gingon nga, ilang gipang papaldo og mga babae. Oh, di pa lang paldo na. Grabe kayo mo gastog kwarta, mga kahigalan. Kaya di Manila. Oh, ang uban, porting daghana o matod pa kaptangan, mga kahigalan. Oh, unexplained wealth. Ota ni angay imbisigahan mga kahigalan. So ang flood control anomaly, kung si Senator Lobender mapasulti, wow! Let's move on. Yata na lang na sa ombudsman imbisigasyonan. Okay. Vibes, mo po sila. Mahigala po. Ay, nakalisod sa nasod nga Pilipinas, mga kaigsonan po. So matod pa ang seryohin niyo, boy tagsip. Ilipat-lipat lang kita ang katawan, katrupangil. Lipat yun da, sir. In a broad daylight. Lipat, mga kahigalan. Ang nakalisod rin sa Pilipinas, sir. Mamang gani, mga bagangan magugayin eh. Kumpara na ito sa bang nasod, mga kahigalan. Corruption, patay may kwa nila dito, mga kahigalan po. Kanang sentensya po rin ito, no? Rin sa Pilipinas, sa mga kurakot, mga tos, gawas nasod. Nakalisod, mga kahigalan po. Lisod kay Dakpon. Lisod kayo i-persecute mga kahigalan ni mga buaya, kurako, tres Pilipinas, inta. Kay sistemado mga, systemic man ang korupsyon mga kahigalan. Di ka ka-persecute ka laglag dahil hindi ko sa kataw. Kay systematic, no? From bottom to top mga kahigalan po. Grabe ka, kinibang korupsyon, grabe huwag ka ng tawag aning tinagana. Oh, gikan so boss, gantos babaw mga kahigalan. Nakalisod sa nasod nga Pilipinas mga higala. Hangtod, mismanaged ha. Hangtod nga, 50 years from now, 100 years from now mga higala. Hangtod nga, grabe ang corruption sa nasod. Mag-antos ang next generation. From generation to generation. Okay, naunta to gamay. Paglingkod ni Tatay Dix. Nainahadlok o mahadlok mukawa. Nibalik man mga higala po. So, nakapaldog yung balik sila, mga kawatan, mga kahigalaan po rin taon. Oh, yeah, kung grabing korupsyon sa nasod, so may epekto. Ang foreign direct investment in taon, mga kanabang mamumuhunan, kumbaga. Itag Pilipinas, uy, grabing korupsyon niya. Grabing bureaucracia niya. Dugay kaya, ang tulita mo padangog, bunal-bunalan tapag ayo sa mga kanang negosyante. So, sa may, kung way negosyo, Way tax, mangila. Kung way tax, way kwartang gobyerno. Way kwartang gobyerno, way mga programa niyang poverty alleviation program, mga for social services. So, looy ta, kita mga kabos, mga kaigilan po rin ta. So, God bless the Philippines. Hopefully, sa 2028, wala lang, lesser evil lang itong piliyon. Sa 2028, mga kaigsunan, kanan man ko, no? Basta naman ko nun ang duwa, mga kaigilan, siyawas, politika. So, pinakalis siyawa na. Pinakamubog sungay lang itong piliyon, mga kaigilan po rin ta. Ay, nakoy, by Roy Barakia, akong amigo nga guwapo adunahan. Matod pa, good morning by Tisoy Ambungan. Muabot ragyod na ang panahon sa panudya. Hapit ng 2020. Ito ba yun? 2020. Tarong yung taon mo niya. Butos 2028, ha? Oo. Oh. Kaya bang, kuhan yung taon? Choose the lesser evil lang ginito. Itag kuhan niya. Piliin ang mga... Grabe na kayo. Nagbalik-balik na sa... kining posisyon, mga way ayo, mga kaigalaan po. O, sige rag pangurakot, pagi tayo ayo, nasod mga higala. So, in our own little way, pinagilas pagpili og mga leader diha. At ang imoon mga kaigalaan as, kwan, no? As mga concerned citizen of the Philippines. O, mga better Filipino for better Philippines. Mga kaigalaan. Ay, nana si Katropang Jere Busben? Nana? Wala pa? Nana? So, manamilit na lang ko mga kahigilan. Susunod, Domingo lang po sa mga session. Tagtan rin lang sa inyong CBN. Ang XFM Cebu 88.3 mga kahigilan. Manaday kong oras mga kahigilan. Og manigingon mga katropa. Tanan may kinutuban sa mas pagbanuban sab sa kangin. So, sa ngalan, sa gitmo kang pwersa sa XFM Cebu. Pinangalo sa station manager. Katropang Salimit Chavez sa Biking. Ha? Atong newsroom director katropang Philip Sirohan. Ako kauban ron rin speaker sa Aquarium mga kahigilan. Kini bang mabtikon katropag Joven Jimenez. Ako lang manamit magigon. Ako yung busong kalagad katropang Eric Camarón. Manamit magigon. Dalay ko ng Diyos sa Basanawa. Imposible sa labaw nga makagagaw. Alang sa ligusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo, exciting!
3: Exciting!

0: Pantone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santone Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, iatake, tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban, kining Santone Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
3: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ania na ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
3: Santone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jimmy, basta makainom na gani ko og Santone Plus Coffee Mix, hindi kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Kanay GT ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Ug ang hindi pa kay sa Santone Plus Coffee Mix, hindi kukulbaan kay di man isama sa ubang kape, daghan mo niyo mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Mauna sa Santone Plus Coffee Mix sa dyan ko.
6: Xanthon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Xanthon Plus Gold Herbal Capsule og Xanthon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Xanthon Plus Coffee Mix. Ang Xanthon Gold Herbal Capsule, Xanthon Vitamin C og Xanthon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to Health!
1: Xanthon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha. Nga nang duha raman, matulong kayo ng tabang ni mo. Maluoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko so kay mo tutoy? Ayaw!
7: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Xanthon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Xanthon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Xanthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Xanthon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
16: Xanthon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
19: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Zapatero.

0: crew ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, 11 Standard Time, alas 6:15 na. Tugura sa tulagin ninyo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, madalipol sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, kapaghatag ang kaluya ni ini mga katrupa, gumikir kay mga paligong gini sa itong immune system. Mga katrupa nagsilbi ng mga sundao sa itong lawas, aron proteksyonan, batok sa mga invaders, kinig mga invaders ng mga bakterya o mga virus, mga katropa. Muna, batangan law, inom o duha ka soup gel sa Premium Death-Free Instant Energy nga paghatag ganin mo o malahutayon nga enerhiya, mga kaigsonan. Premium Death-Free Instant Energy, inyo kinig mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kinig mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon inyo kinig mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Ganabay mo tayo sa umos kabahin na itong Siviana, diri sa Bezi Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya, karog alas 9 sa buntag, gato alas 5 sa hapon, nagapadayo na gato ang serbisyo publiko sa itong Yes to Health Clinic, mga kaigsunan. Dahil maghatag gini og libreng konsultasyon, ingon man libreng at check-up kaninyo katropa. So pahimudsin ninyo kini kay libre katropa. Premium Death-Free Instant Energy, ha? Sa itong Yes to Health Clinic, mga igsoon, ang atong store. Ngayon mapalit ang Premium Death-Free Instant Energy o uban pa mga Yes to Health product, mga katropa.
0: Bullseye! Matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya, ug mga nag-unang issue. Targeton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye!

0: finam nan curat. Si tanto mes quan Dio mos tos. Ang pagpagabana walay dugukan. Tutob lamang kini sa imong baba.
1: Katropang Jerry Auxilio.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sugbon, Luzon, Visayas, Mindanao o kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tulumanunang
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday Edition. Kinigabi niyo ang Kormant Katropa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Makiguba na kaninyo hangtod kita sa alas 9.
3: Good morning!
0: Dining adlaw, mga katropa nga Domingo. Pitsa 9 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Inautara ka mo sa kapiskay sa malawa sa iyong pagparikay sikay. Kung samtang na ni kay sikay ka mo niya itong yato niya kaninyo mga pangita mo din sa ato sa kauluhan o sa gawasan na sun kagahapon ang karun.
3: Good morning!
0: Dito sa ato mga kaigsunan, Iron Man. Mga katropa, diri sa may lapu-lapu mga higala. Ang mga tao, mga katropa, nga mga bakal. Nagpakitas katauhan mga kaigsunan, unsa sila katropa. Ka mga bakal.

0: sugod rong ayon man mga kaigsunan. Asa ni mo tapos mga katropa o asa sila muhuman? Di sila gasugot? Ato ni mahibawan si kinsay mudaog nila mga katropa. Preparar na ni sila ilang mga bisiklita. Kining Iron Man mga kaigsunan, kung ako masayop, ikurik lang ko kung sayop ko. Dagan, langoy, oga, padol mga kaigsunan. Sila ha bisiklita mga katropa. Kitawag ni sila mga igala o Iron Man. Balik-unay yun is lawas mga kaigsunan o resistensya. Balik-unay mga igala sa upataasay o lahutay mga igala. Sayonan ka, bisikleta, pagahuman, langoy, o niya pagahuman, daga na po. Yun ana mga kaigsunan. Kining gitawag og Iron Man mga katropa. Ikaw katropa Juvin, kasuway na ka ni? Usar na iwi ha, binat na nang imo. Ha? Aya, okay. Iron Man di ay Iron Man po Dennis katropa Juvin mga kaigsunan. Pero yung pag-Iron Man mga katropa, dili sakay bisikleta, dayon langoy, inya dagan. Dili mga katropa, yung Iron Man tigplantsa siya. Anang Iron Man siya may gala, tigplantsa sila. Tig na niya kung partner ni Buntaga. So mo ni mga kaigsunan, aga pagpagandam kaganihan. Iron Man, andam na sila sila mga bisiklita. Parang una man na ni bisiklita katropag Juve, no? So yung una-una nila, bisiklita, langoy. Ha? Langoy ni sila mga kaigsunan. Primero, inikahuman o langoy. Dagan? Dagan, okay. Paghuman o dagan mga kaigsunan, sikat bisiklita mga katropa. Tumunin sila mga Iron Man. Kado na po ilaing Iron Man kado mga tigplantsa mga katropa. 23 minutos na mga igsuon na nagkalabay sa Lasay. Nadugap pa mga balita mga kaigsunan. Katuga na palgan nga lababay mga kaigsunan. Nga nasulod dito septic tank mga katropa. Wala daw kunong kutoy foul play mga igala. Matod pa sa police investigator o kapulisan sa lungsod sa Naga mga kaigsunan na este Minglanelia. Minglanelia man ay katropag Jube, no? Minglanelia. Katong septic woman mga kaigsunan. Atong pamation ang pamahayag niini mga katropa sa tuwang pulis. Sa lungsod sa Minglanelia mga igala.
1: Karon no makarule mi nga aksidente ang nahitabo because pagtan-aw na to sa background ani nga maong victim nga natagak sa tick tank as also intimated to us by the family na ani siya sakit no nga Alzheimer. So agi katigwangon ba nga mo balik sa pagkabata ang paminsar nila. So, the night daw, Domingo, padong Lunes ba? Domingo padong Lunes, na natog ni sila na sa ilang panimalay and ang tiguang di rin natulog sa ubos. O niya ang gabantay, that time, iyahang family relative, no? Iyahang apo, dito natulog sa taas. No? Pagkamata niya, pagkabuntag, wala na dira ang apuhan. So gipangita nila ni dango pagani kuno sila og other news outfits the report sent sila sa police station to have it blattered and then gipost pod nila sa social media nga wala na nila makita ang balik ilang lola. Now upon investigation dito sa neighborhood duol sa kung asa na kaplagan no ang maong alawa sa tigulang na bantayan sa usa ka silingan nga niadtong pagka Lunes, no? Karong si Manaha mga alas 4 sa kadlawon sa buntag, naa sila na dunggan nga nilagapak. Pero pagliili nila sa bintana, wala may tao because if you've seen the site, naay kinautan para sa septic, gitakuban og mga GI sheets. So siguro pagkatanggap dito, wala sila na dungog nga tingog sa tao, wala sila ni mind di gabi.

0: babae dito sa septic tank. So it arose their concern and alarm, na nanawag sila nga rin, giimbestigahan sa kapulisan niya. Dito na to na siren niya. Katudi ay nawala nga tiguwang a few days ago is mauday to ang nakaplagan dito sa maopening nga septic tank na ato ang gi-refer karon.
1: Attorney Kiling Juan, di rito siya ugaw noon, wala tubig to?
0: Yes, tubig sa one. Okay, wala pa man inahuman nga septic tank.
1: Possibly ba, attorney, nga na-unload siya, din karoon na siya ni float?
0: Most likely, kiniburot naman siya, no? Ang iyahang lawas. Usually, pag mo decay, mo man ay effect sa lawas. But let's await the findings of SOCO. Kaya nag-request man tawag SOCO kung tumod ba to sa pag-decay na siya lawas or nakainom ba siya o daghang tubig. So right now, we can only speculate.
1: As to the kining sa septic tank, wala pa pala yung tabunan, nabay tulubagon ang tagiya atong balay atong?
0: Actually, it is a private property. Ang nahitabo ron, ni trespass ang tiguwang sa maunga private property. And isa da ka, what you call this one, make the owner of the private property accountable because wala man sad sa iyahang gikasakupan ang na wa man sa siya nang invite og any visitor sa iyahang private property. So kato siya ni trespass dito siya sa ang kating tigulang ba na unfortunately nahubog na matay. Ni trespass dito siya sa private property.
2: Ma'am, sa pagkahitabo possible gyud siya nahug dito niya tuod kay di ba recently sige tuguan.
0: Yes, kusog kayo ang uwan the past few days. So most likely, kering unfinished nga septic tank, mauna nga na tapuno siya. Well, not necessarily napuno. Di ay, nakuhaan yun, nasudlan yun siya o tubig yun. Nga enough nga kung pareha ang sitwasyon, ani nga maong tiguwang, dilig yun sad siguro siya dayon makabarog ba. And medyo lamlang po di siya. So the old lady has to deal with the gravity no nga na hulog pa siya, siguro na piang pa to siya, wala siya da yung kabarog, and even if dili giding ato kalaw makuan pa niya, dili na gid siguro makasigapod po dang yung lawas po. Mo siguro ang reason, wala na sad siya ka syagit for help.
1: So why foul play?
0: Among tanawani, wala yun ni foul play ang nahitabuan ni kay kung, but you know, we are not still discounting, we are part of our investigation is a tanaw gyud po na to mga CCTVs around, but initially we can say na wala ni dili ni agig tinuyuan, dili sad ni agi og plano nga pagpanghitabo og gitripingan na nata atong nakita based on the circumstances, aksidente gyud ni siya. Good morning. So man amo ang gihapon nga gitan-aw ang mga CCTVs around the place.
3: Si Atty. Makatangay, mga kaigsunan, ang ipi sa kapulisan sa lungsod sa Minglanelia. Initial investigation nila, mga katropa, walay foul play. Wala po itulubago na tagiya sa septic tank din dito natagak ang tiguwang. Karagumikan kay trespasser daw kuno kini, mga kaigsunan. Buhay pa rin tigua ang mga igala mo ni pasakaan o kaso. Katropang ra, katropang gajuvin o gatrespassing. Trespasser man siya, mga katropa. May ganing, kaya namatay ra po siya mga igala, wasay kaso. Kaya, kinini ang private property man daw kuno, kinini ang maong septic tank. Diin, dito na hagbong ang tiguang mga kaigsunan. Waman po kuno ni siya imbitahay. Waman ni siya paadtua mga igala, mong trespasser ni siya. Parang tag-iya siptik tang din dito na hagbong ang tiguang mga kaigsunan o namatay. Walay negligence o walay tulubagon mga kaigsunan. Gani o gato ang sumadahon katropang juve na pamahayag na ito ni Makatangay. Ang tiguang padiyama igal ay posible mapasagan ang kaso sa tag-iya sa septic tank ay trespasser man siya. Lasa mga igala.

0: mga panahon kuno, dili nila i-discount ang posibilidad mga kaigsunan. Ang uban pa, ang discount ang uban pa mga anggulo. Dila pang tanawon ang mga CCTV cameras ug doon ang manggaling mga higala. 32 minutos na ang nakalabay sa Lasay. Sanuga pa mga balita mga kaigsunan. Kung nakainom dumo, doon ay 20 ka mga official, mga kontraktor o official mahigala sa Department of Public Works and Highways din sa Sugbo. Nagipasaka na ang kaso dito mga kaigsunan sa Department of Justice mga katropa. Pasaka na ang kaso gumikan sa gitawag o graft and corruption. Gumikan sa mga flood control mga igsoon nga dili makit-an. Painti ni sila kabuok mga kaigsunan. At ang ngayon ba din itong ikalipay mga katropa? Itong bagyong Tino nga dito's balamban perting paita ang mga kabaw o baka ito luoya mga igala ng ligdas dalan. Sayang kayo o di palang pwede. Uwa pala'y kumbaga magtanaw mga katropa pag maayo tiwasan. Kahon kag double dead mga kaigsunan. Kay mga kabog mga baka. Kabaw lang ni baka o binilabot mga igalas mga tao na matay o propiedad na ganaot mga katropa. Tugod sa bagyong Tino ni atong tuig 2025 na tumiaging tuig mga katropa. Siyam kabuan una pa napasakan o kaso ang mga responsable mga kaigsunan ining flood control mga katropa nga dili nimo makit-an. Ghost project mga kaigsuonan. Atong pabation mga igsuon. Ang taga Department of Justice ni ini mong balita mga katropa.
1: Filed by the NBI Cebu District Office against 20 individuals, officials and employees of the DPWH, Cebu 3rd District Engineering Office. This is in connection with two flood control projects within that district's jurisdiction. So the first complaint was received by this office on July 29, 2026. A second complaint involving the same 20 respondents and the same charges, but arising from a separate flood control project has likewise been filed. So the 20 respondents are engineers and other personnel of the DPWH Cebu District Engineering Office, that's a third DEO, including some private individuals who allegedly had a hand in the bidding and implementation of the two flood control projects subject of these complaints. So both complaints allege commission of the following criminal acts. Seven po ito. Number one, illegal use of public funds or property or technical malversation under Article 220 of the Revised Penal Code. Two, malversation of public funds under Article 217 of the Revised Penal Code. Three, violation of Sections 3E and 3G of Republic Act Number 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. We have perjury under Article 183 of the Revised Penal Code, falsification by private individuals and use of falsified documents under Article 171 of the RPC. With that, there's also falsification of documents by public officers under Article 172 of the Revised Penal Code. And lastly, the seventh charge is violation of Section 65B, 65 Bravo, paragraphs 2 and 4 of RA 9184 or the Government Procurement Reform Act. The Department wishes to stress that these are complaints for purposes of preliminary investigation at this stage. Okay? Preliminary investigation only. So no conclusive finding has been made yet. Every respondent will be given the opportunity to submit a counter affidavit and controvert the evidence against him or her before the Department of Justice resolves the complaints. So we'd like to remind the public that the complaints, these two complaints, form part of the broader inquiry into flood control related anomalies in the country. Should further complaints be filed, whether by the NBI or any law enforcement agency, this office will evaluate them under applicable rules and procedure. two separate criminal complaints filed by the NBI.
2: Good morning!
0: Mata mga katropang tigpamaba sa Department of Justice. Pito ka mga kasong ipasaka sa 20 ka mga tao. Apil na mga official sa Department of Public Works and Highways din sa 3rd Engineering District sa Lalawigan sa Sugbo. Proyekto kini-cover din ni Maygal ang lungsod sa Balamban. Kung nagainom doon pa mo mga kaigsunan, dita magka-communicate nila dito mga igala panahon sa Bagyong Tino. Nagtuotag-ukira sila dito. Dili di ay mga katropa. O nang di taga-communicate nila kay Pirti pagadauta nila dito dapita. So, si Engineer Nuanaka. O ni Ingeniero sa ikatulong distrito. 3rd Engineering District Lalawigan sa Sugbo. Sa ganong kaso, mga kaigsunan, apil na mga kontratista. Ingon man, uban pa mga opisyal, mga katrupa. Kaluoya po ni mga igala. Dako o gasto, mga kaigsunan, gobyerno, bilyones gigasto, milyones. O niyang proyekto, din mo makit. Ang bisag usang pangita ni mo mga kaigsunan. Pangita, bisag usang pangita ninyo. Hindi nyo makitaan, invisible mga katropa. Malipay taan ni mga igal. Pradili pata malipay ani mga katropa. Gubikar gigi klaros tigpamaba sa Department of Justice. Kaso gipasaka for preliminary investigation purpose pa ni mga katropa. Kung ipasabot, patubagon pa ni ini mga kaigsunan ang mga respondents. O niya dito sa tubag sa respondents mga katropa o sa complaint mga igala, tanawon diya o doon na by probable cause. Kung galing doon ay probable cause mga katropa o pa ng panahona, information i-file mga igala ngadto sa kinig hukmanan mga kaigsunan. Naguna sa kaso gipasaka technical malversation mga katropa. Unsa man ang technical malversation katropa Juven? Kada bang technician gimalverse ba? Ayaw na yung buhay binuang din. What? Ito mga katrupa. Kanyang technical malversation mga kaigsunan. Igamit ni mo ang pundo alang sa dili niya gastuanan. What? Kadalitan mga katrupa dito sa among lungsod sa Bienunido Bohol. Kadiyan to mga kaigsunan dili ning ka present administration. What? Gi-allocate aga lungsod mga igala mong lungsod sa Bienunido. Dunay gi-allocate mga igala nga 50,000 man siguro to. Tao-tao naman to mga igala, dako-dako na ning kantidara pila to. Basta kay dunay gi-allocate ang lungsod. Alang sa mga kininiang mananagat katropa ga Juven. Nag-allocate ha o para sa mga mananagat. Ay naunsa ba nga maong kantidad i-allocate para sa mga mananagat? Igamit mas mayor maigala pagpakural sa munisipyo? Igamit ang kwarta maigala pagpakural sa munisipyo ang para sa mga mananagat? Okay, raon tato, dool-dool raon tato, kung ang dagat magikural? Ito gifailan ang mayor ni Anto mga kaigsunan o technical malversation. Ana mga igsuon? Rehiskot, patay na rabang mayor. So muna ay gitawag o technical malversation. Imong gigasto ang kwartang gi-allocate alang sa proyekto o ganto sa lain mga kaigsunang proyekto. Anya, malversation of public funds. Giusik-usikan na gano'n. Awa, nag-iusik-usikan ang public funds mga katropa. Kundili, gibahin-bahin, gisulod silang gagmay malita. ning lamalita lanini mga kaigsunan kay dili man ni pareha dito sa kauluhan nga dagkog itong ilay. Ilang ilaha mga katropang raga gagmayng malita so
3: gagmayng malita.
0: So na pay violation sa graft and corruption. Mga igsuan. So pito ni ka mga kaso mga igala. Ang problema mga igala, gumikan kini sa flood control project. So doon na ay kasong ipasaka ang problema mga kaigsunan. Ang pagpasaka o kaso, batong ning 20 ka mga official o private individuals or contractor mga katropa. Magkapahunong sa baha o mag-uwan mga igala. Nag-ihapon, nag-ibahar-ihapon ta. Na ko di malas mga igala. 43 minutos ang nagkalabay sa last 4 minutes. Masayos na rin ito. Tugog exciting Pilipinas taro. Sanugan pa mga balita dito sa kauluhan ug sa gawas sa nasod. Atong inong katropag Jovin nga kauluhan ug gawas sa nasod. Ay nagsulti ni ini mo balita mga kaigsunan Tomas Gawas. Kapo rin siya mubalik sa Pilipinas kaya nakupon man siya mga igala. Matod pa mga igala sa tigpamaba kani ato ni kani Presidente Rodrigo Roa Duterte. Si Attorney Harry Roque mga kaigsunan. Ya si Senador Bato de la Rosa gitraiduran sa iyang higala. Umayo gani mga kaigsunan kay nakabantay si Senador Bato de la Rosa mo tuwa gyapon madakpi mga katropa. Kay nakasibat si Bato mga higala. Atong pamation ang atong resibo sa balita diha sa Attorney Harry Roque mga katropa.
4: Kinukumpirma ko po na meron po talagang naghudas. Kaya lang po, yung pagkakaalam ko, yung nalalaman kong paghudas, nangyari po 2 linggo nang nakakalipas. Kaya sa totoo lang, yung mga abogadong kinonta ko para saluhin si Bato habang ako'y hindi pa makapasok, tinimbrehan ko as of 2 weeks ago. Na okay, dahil babiyahe rin sila papunta ng Dahig, o ano kayo, ready kayo ha? Anytime, kung dadalhin sa Dahig si Bato, eh sasaluhin natin on day one. So, ang pagkakaalam ko po, yung paghuhuda sa kanya, 2 weeks ago, sinabihan ang otoridad kung nasaan siya. Eh, syempre, nakakalungkot, pera-pera pa rin yan dahil meron naman silang confidential funds. Talaga naman yan ang dahilan kung bakit sila may confidential funds, nabili impormasyon, at syempre, malapit yan kay Senator Bato, no? Kaya talaga hudas ang nangyari. Eh, mabuti na lang, ang balita ko, dahil kabaro naman itong si Bato, eh meron din nagbigay ng abiso kay Bato na alam nila kung nasaan ka. So yan po, hindi ko makukumpirma ha, hindi ko po sinasabi na nakausap ko si Bato sa mga nakalipas araw. Sa katunayan po, hindi ko siya nakausap mula nung ako'y umalis ng Pilipinas.
2: Good morning!
0: Attorney Harry Roque, mga katropa. Tigpamabaka ni Anto Presidente Rodrigo Roa Duterte, mga igala. Yang ikonfirma, mga kaigsunan, yang ihudas yun si Senador Bato de la Rosa. Kaya naghudas ka niya, mga igala, sudra po niyang higala. Onya, kaigsunan niyang higala, mga kaigsunan. Kaya naghudas ka niya. Si Bato de la Rosa, doon ang po siya iyahang kaaliado, mga kaigsunan, niya iyang kabaro. Isultihan po siya, mga katropa, nga, oy, bro, natultula na ka, bro. Mana siya, mga kaigsunan. Ano nga to, mga generals kapulisan, lisod pangitaon, sa niato lang mga igala. Oh, tanawa, kirnil pa ganito, si Gringo Hunasa. Eksperto sa pagtago mga kaigsunan. Ako'y nagtudlo ni Ping Lakson sa pagtago, mawag yun sa hikit eh. Gawas na las pinglakson mga kaigsunan, pakitas publiko. Ang presidente nas Noynoy Aquino'ng amigo. Ang amigo mga katropa. Dire dai katropa Jovin, si senadora Juan. Ang pinglakson kaniadto Sugbo mga katropa. Gringo hunasan diri po Sugbo gatago mga higala. Ana mga kaigsunan. Lisod na rin sila pagitaon, kaya doon na may mga kabaro. Huwag mo kay balo nila, mutimbre nga bro. Paingon na mi di bro, tago bro. Anigiya, ingon niya, Attorney Harry Rookie mga katrupa. 2 weeks ago, nagkadawat na siya may igala o kasayuran. Dakupon si Bato de la Rosa kada tultula na ang iyahang gitaguan. Gumikan sa pag-tridor siyang higala mga katropa, gumikan sa Natural Intelligence Fund. May gastoon mga higala. Itsagay pangalan na itong informant mga katropa sa gitaguan ni Bato de la Rosa mga higala nga wa madayon. Gumikan kaya doon ay nagtimbre mga iksuan. Dili ba gato mga higala si Mary Grace Piatos? Baka si Henry Piatos. Ano mga kaisunan? So, masalamat sa Bato de la Rosa doon na si bro. Kaya nag-ingon nga bro, paingon na may bro. Natutulan ng imuha ang gitaguan bro. Gumikan sa imuha pong friend. Atong friend mga higala, di yun na ito kakumpiyasahan kay basing tukbun ka katropang rap ang katropang juvenile. So mo nang nahitabo mga kaigsunan. Konfirmasyon ni Attorney Harry Runke. Nga si Bato de la Rosa na tultulan pero nakatago og laing dapit mga kaigsunan gumikan kay paibaw sa siyang kabaro. Yan natultula na iyang nahimutangan. 49 minutos ang nakalabay sa Lasay. Sanugang pa mga balita mga katropa. Senador Chis Escudero mga higala nagpalabang og balaudon dito sa Senado nga magpostpone or pataas sa termino sa mga barangay o sangguniang kabataan officials mga kaigsunan. Ikan sa 3 katuig at sa 5 katuig, fix nga 5 katuig mga katropag termino. Ikinigong termino ron sa mga barangay o sangguniang kabataan election naman. Ay, official! Mga katropa, dili ni siya fix mga higala diya sa itong Batakang Balaod. Kaya sa itong Batakang Balaod, giingon mga katropa nga ang termino sa mga local elected officials. Elective official is 3 years. Isumpayan ang pod katropa, Jovin, o except barangay official. Mauna mga katropa nga ang termino sa mga barangay officials, kanunay mga higala gausap-usap. Sige lang extend yung termino. Nauban gani, gikapuyan ng mga katropa. Kaya sige lang kung extend lang termino. Mga kaigsunan. So muna nga, si Senator Chis Escudero, mga katropa, may duso. Sa Senate Bill No. 2387, aron amindahon ang Republic Act 12232 or 12232. Mga kaigsunan, ingon man aga pag-extend o pag-postpone sa November 2, 2026 nga barangay sangguniang kabataan election nga tos November 2, 2028 mga katropa. Ano mga higala? So kining balaod nun gipalabang karon ni Senator Chis Escudero. Paghatag na yun mga katropa o fixed term sa mga barangay o sangguniang kabataan da official kalimang katuig mga katropa. Kung kay fix na ni siya mga igala, dili na ni pwede ma-extend. Nag-iingon man mga katropa sa tubatag kang balaod, except Barangay Sanggunian, Kabataan, official. Murag doon na to'y tumoy as may be provided by law. Kone karon ang kang Senador Chis Escudero, iyan na yung himuon nga fix ang termino sa mga barangay officials, mga katropa, aron dili na magsigig extend ang ilang termino. Sakto po ni mga katropa ako. Suportahan ko ni mong balaod nun mga kaigsunan. Ako pang sigihan kuhit anis Presidente Bongbong Marcos iyang pirmahan. At pagkakaroon ko mga katropa, dili man fix ang term sa mga barangay o sangguniang kabataan official. 3 years toon kini mga katropa, but pwede siya ma-extend sa Kongreso mga katropa. Mas ba yung himuong 5 katuig ang termino? Nga fix na siya aron dili magsigi og postpone, dili magsigi og extend ang termino sa mga barangay officials mga kaigsoonan. Pero doon ay nisupak ni Ini Maigala, si Atty. Makalintal. Nisupak mga katropa sa mag-extend sa barangay o sangguniang kabataan eleksyon o pag-postpone mga katropa. Nisupak sa Atty. Makalintal, Maigala, pero sige na lang. Ato ni siyang sabton kay masinupakong mag-unisiya. Isgutan ang extension sa terminos mga barangay official. Pero dili ni siya extension, ha? Atong klarohon mga igsuan, dili siya extension sa termino. I-postpone lang ang election mga igsuan. Pero dili siya extension, postpone lang. Kaya i-move mga igalang election, angad to na sa November 2, 2028. Kana gumikan sa mga rason mga katropa. Una, daghang mga classroom ang nangaguba tungod sa linog mga igala. Wapay labot ka tropag Juven sa naguba sa bagyo. Kaya kaibaw ba yata mga igala ang eleksyon at to ba yan na himuons classroom? Alangan man o mag-imo kag eleksyon, ikandag na mong eleksyon under the mango tree. Kung mag-uwan mo ay mga basang baluta. Maglisod luoy pod kayo nga itong mga polis o militar na magbantay mga katropa. Kaya gumikan kay sila, matagbo pong tago-tago kung ugaling. Doon ay muhimo o kagubot sa eleksyon mga igsuan. So pila good, adin nilang sa Sugbo, sa probinsya sa Sugbo mga katropa. At igo sa linog mga igala o bagyong tino. Na maayong man ito mga classroom na naguba po manaron. Budget ka bas deep in, dugay kayong mulusot. Kaya ang mulusot ng galing mga igala, dugay trabahoon. Kung trabahoon mag-anis taga Department of Public Works and Highways, maabtan pa mga igala, piot-piot. Usahay mga katropa, di yun mahuman. Pero ang budget, nahurot na mga kaigsunan. Ano mga katropa, usas rason. Unang nun, gi-extend mga igala ang eleksyon. Kasi gi-postpone ang eleksyon. Gi-propose mga katropa o gi-sugyot. Gi-postpone ang eleksyon. Ganto na sa November 2028 mga katropa. Tuman sa national election mga igala. Sa pamaylaing rason, mga kaigsunan, mahal ang krudo gasolina. Mahingon mo, sa may labot sa krudo gasolina sa eleksyon. Hoy, dakuin tao na og labot, mga igsun. Kikinig ato mga balota, i-transport ba yan ni mga igala? Kini mga balot boxes, ingon man, mga kwan? Mga eleksyon paraphernalia, i-transport ba yan na mga katropa? O niya, ang pag-transport ni Ana, doon naman ay pliti mga igala. karon ang budget mga kaigsuran sa Kumiling. Pananglitan ang tagpliti, ibutang lang nato ang pliti sa kada balut boxes mga katropa 100. Kaya gumikan sa kining uminto sa presyo sa produktong petrolyo. Ihimo na magigil ang 200. Wow! Sa umin naroon ni mo. Alangan man og dini muna paabton ngadto sa polling precinct ng mga balot boxes. Kumikan ka, ibutan na to, kutubras katunga, 100 ay iyahang itransportan mga kaigsuna. Wow! Una nga girason, kamahal mga igala sa precious produktong petrolyo. Unang ipost mo na barangay sa Guniang Kabataan Election ngadto nas 2028. Mga kongresista, mga igalag, mga senador, basin mga igsoon sa 2028, dili na mo umintong precious produktong petrolyo. Pero sa Attorney Macalintal, supak yun mga kaigsoon na. Kasi abay ato mga igala ang miadto sa Korte Suprema ug naka daog mga kaigsoonan, may pabor gatos kaniya. Ang Korte Suprema ning sige postpone or sige og extend terminus mga barangay elected officials mga katropa. O yung ato mga kongresista, mayom sa din sila mangita grason. Dili naman postponement para i-extend ang termino sa mga official. I-postpone ba mga katropa? Na dili na maghisgot og extension of term at terminus mga barangay elected officials mga kaigsunay. Niya, dili na siya illegal. Isupag ni adto mga katropa diin gipaboran sa Korte Suprema ang pag-extend mas termino sa mga barangay elected official. Kaya karon mga igala dili man i-postpone ra mang election. Isa tuod katropa Jovin, ang resulta sa pag-postpone sa election, i-extend mat extend ang termino sa mga barangay elected official. Lahi man na siya mga kaigsunan ang duha. Para mga igala ni ato mga kongresista, ato mga magbabalaod, bayo gini sila buda ang paluso. Bulsay! Sila Jaworski mga katrupa. Di ba ka mga igala ni Johnny Abarientos? Bayo mudala og lusot mga katrupas bula. Baga ni Val David mga igala. Nas na minaw na turun kinsa man ang mga player gihisgutan ni mga tropa Jerry wa naman arupa dahon na sangki lang kung kay ninunot na po na sa itong pangidaron mga kaigsoon eh. Omo ni mga igsoon si Senador Chis Escudero nagpalabang o balaod nun ito sa Senado Senate Bill number 2387 nga mag-amindar sa Acta Republica 232 or 12232 mga kaigsunan. O sa kandak sa Barangay Sangguniang Kabataan Election o niya nas Nobyembre 2028 mga igsuan. Daghang nalipay ani, daghang sa naguol. Nalipay ani katropang Juvin ang mga incumbent barangay elected official. Iyon man mga iski official, mas sobraan na yun is kaguhan niya itong mga iski ro. At upa niini maigalan 30 anyos, mahimo na maigalan 32, sawa na. O sobra na yun sila maigalas kaguhan. Pero saon man ang mga igala nga may classroom good nga makahimo tas eleksyon. Hindi ko ba mas linog o bagyo mga igsoon? Hindi sana pwede gatutas gawas mag-imos eleksyon kay mga basa ang baluta. Ayon rang signitons mga muhimo o binuang mga katropa. Luwag po na itong polis o militar nga magbantay mga kaigsunan kay lapad kay ilang bantayanay. O na mga igsuan. So dagan nalipay, dagan naguoy. Nag-uol din eh mga katropa, kato nagpahimo, nagpa-tarpulin. doon ang pahimo ng tarpaulin, mga katrupa. Doon na sila ang kaugalingong mga grupo. Ang uban, mga katrupa, nagsigi nagpa-feeding. Ang uban, mga katrupa, nagsigi nag-sponsor og sumba. Nagsigi nagpapamainit mga silingan, mga igala. Doon sila ay mag-uol, mga igsuot. Gumikan kay dako-dako ng gasto nila para sa eleksyon. Wow! Di malas kayo kay dili day madayon. Wow! Kung galing aprubahan ni Presidente Bongbong Marcos ang pag-postpone sa Barangay Sangguniang Kabataan eleksyon o niya nas Nobyembre sa tuwing 2028, mga katropa. Dagan na magyaw-yaw ani mga igala. Wow! Sila mo ingon mga kaigsunan, pagkaluoy intaw na mong katauhan. Pait kayo kami diri kay doon nami mga opisyal sa barangay, gawag yun intaw gihimo, mudawat ng honorario. At tulang barangay, magkuhag honorario. Wala mga gihimo, wala mga hinungdan. Panireklamo sila, paita, mag-agwanta na sa migdugang pang duha ka tuig. So, extending the or postponing the Barangay Sangguniang Kabataan election to November 28, November 2028 is too long for a bad barangay official. Sakto na siya mga kaigsunan. Taas, ragyan kayo mga igala. Inini ang kutong 2028, mga katropa, taas ang pag-agwanta. Pag-antos sa katawhan, nawa magkadawat may servisyos ila mga elected officials, barangay, mga kaigsunan. Pero mga katropa, pupurapon kayo kini, alang ni ato mga barangay officials, naghimos ilang trabaho. Postponing the Barangay Sangguniang Kabataan elections to November 2028 is too short. What? For a good barangay officials, mga katrupa. What? O na mga igala, umura kayo ka na alang sa mga barangay elected officials ka mga maayong performance. Ayo ang pagserbisyo gatos ilang katawhan sa barangay mga kaigsunan. So nara ganing duha, ugasa mo niini mga igal. Basta dunay balaod nun karon, kaya balaod nun gipalabang ni Senador Cis Escudero sa Senado. Counterpart kini mga katrupa sa balaod nun. Nagipalabang, una nagipalabang diri sa Obos by Balauranan. Firmado sa isinta ka mga kongresista, mga igala. Huwag ako masayop, usas may pirma. Mga kaigsunan, si kongresista Eduardo Ido Rama sa South District, sa Dakbayan, sa Sugbo, mga kaigsunan. Salamat, kongresman. Matupas uban, mga igala, mga barangay official. Ditaw mga katropa, so kining kang Senator Cis Escudero, counterpart kini sa balaod nun. Ipalabang sa 60 ka mga kongresista din sa Ubos by Balauranan, mga katropa. Unsa man ka kadako ang posibilidad na ma-postpone yun mga igsoon ang Barangay Sangguniang Kabataan eleksyon. Ikan karong Nobyembre, ngadto na sa Nobyembre 2028. Ikan ng tuwing 2026. Amigo mga igala nga chief of staff sa usa ka kongresista ingon siya mga 70% katropang Jerry. Pero ako ang mga igala kung palabuan og jis 80%. Nas 80% mga igsoon nga mapostpone ang barangay og Sangguniang Kabataan election mga katropa. Ikas Nobyembre 2026 gantos tuig 2028. Doon na pa'y nahabilin katropang Juvin nga 20% kanto mga nagplano magpapilis eleksyon karong Ganobyembre 26 at tuwing 2026. What? Napamoy 20% nga chance. What? Madayon ang eleksyon. O na nga pangampanya gyapon mo, padayon gyapon yung feeding. Palit o mag-feeding mo, palit mo bugas dito kung tindahan. Brato rin ito ang kilos kung bugas. Ipadayon sa ninyo yung pamainit kada adla kada buntay. Kaya nang libre mang painit katrupag juvin. Kada buntag dito sa ilahan. Onya, ipadayon po ninyo yung sponsorship sa Sumba. Parang kuan yun, kininiang healthy body mga igala, labi na ito mga dagko nagbilbil ba? Pagamay sa mga bilbilon, magkatabang baya mo. Ito mga bilbilon, katong sponsor ng Sumba. Iso na po na yung inyong putlon. Eh klaro, kayo inyong tumong pamulitika, ragyod. Tumong ninyo para ragyos eleksyon. Nag-sponsor mong Sumba, nag-feeding mo, nagpapamainis mga silingan. Kung inyo nang undangon, klaro kayo, inyong tumong para lang yun sa eleksyon. Kung nang ayaw na niyong undanga, ilahutay na ninyo hangto dito sa Nobyembre, tuwing 2028. So, galing, i-move ditong eleksyon mga iksoy. Suminotos ang nagkalabay sa Lasyete. Aga, flood control, mga igala, gipasa na sa Blue Ribbon Committee gatos ombudsman. Oh, nag-uniklaro mga kaigsunay. Aga, Blue Ribbon Committee, mga igalawan na, naputi na yun siya. Ayan, ang waswas na mga katropa, iyan lang ipasa. Flood control hearing mga igala ngadto. Ang flood control issue mga katropa gatos ombudsman. Karon si Buying na po'y kanunay bantayan mga kaigsunay. Si Erwin Tulfo mga igala wala'y pasa niya sa ombudsman. Ang flood control mga kaigsunan. Balik-balikan na to mga katropa ang hearing sa Blue Ribbon Committee. Panahon mga katropa ni Senador Rodante Marcolita nga tuwaros prisuhan. Kaina kay mga nalabigit sa iskandalo sa flood control may prisuhan. Marcolita na nung gipriso mga iksuhan. Atong balik-balikan katropa ang Juven, aron dili ninyo malimtay. Panulong na raman is kalimot, kagipasa na raman ang mga igala sa Blue Ribbon Committee ang kining iskandalo, ang hearing sa flood control gatos ombudsman. Aron dili mo malimot mga katropa, atong i-refresh ang inyong memory. Panahon sa hearing sa Blue Ribbon Committee, may tungod sa flood control iskandal mga katropa. Atong ipabati ninyo, ito balik-balikan ang flood control hearing sa Blue Ribbon Committee, mga katrupa.
5: Sa liit ng probinsya namin, we were given this much. From 2022 to 2025, we were given a total from DINEP, around 12 billion. Pero nung lumabas na po sa GAA, 30 billion. Total insertion po is 17,820,439,000 as far as flood control projects are concerned, which are 25 million and above. Ulitin ko po, we did not include your other projects which do not include flood control. Kaya lang po yung pagpapasalamat namin, sino po ba naman probinsya ang di magpapasalamat na ganun kadaming pera, napalitan po ito ng panghihinayang. Well, during the Senate hearing in the past, you were discussing about existence or non-existence of a National Flood Mitigation Master Plan. Oriental Mindoro has one. In 2019, we have a Regional Development Council endorsed Flood Mitigation Master Plan, which is a product of several studies conducted by foreign bodies, even local experts, and the provincial government of Oriental Mindoro. It was duly signed and endorsed to the PWH in 2019. Kaya alam po, ang amount po niyan, more or less, is 12 billion to solve the totality of the problem of flooding. We have already received more than 30 billion. So kung sinunod po yung flood mitigation master plan ng probinsa, more or less sana, solve na ang problema. Kaya lang po, yung tingnan nyo po yung nangyari, 2012, 2022, baha, 2023, baha, 2024, 2025, despite the presence of more than 30 billion flood control. Bakit po? This leads to the third P, panlulumo. Bakit po nakakapanlumo? Mr. Chair, simula pa lang po may mali na. Una, di akmang disenyo. San po kayo nakakita ng flood control, pero dinisenyo ng DPWH na parang gumagawa ng boulevard.
6: Sana
5: ano po gustong gawin ng DPWH? Boulevard for tourism purpose or flood control? 20 meters na lapad na kalsada, tapos lalagyan ng konting semento sa kanan, konting semento sa kaliwa. As early as March 6, 2023, I called the attention of DPWH and all the contractors. Pinatigil ko po yan 1.5 months. Sabi ko po, you are doing something for my province. You didn't even consult us. Sabi nila, ang drawing daw po ay ginawa to solve the flooding. Pinatigil ko po for 1.5 months. And honestly, Mr. Chair, sinabi ko sa mga contractor na yan at sa DPWH, pag namatay ako after this, pinapatay ako, kayo ang nagpapatay sa akin. Because we're talking here of 4 billion pesos in 2023. After that, gumuho na po ng 2024.
7: Mr. Chair, Governor, sino yung contractor na yan?
5: Pangalan po ng contractor, yes. As early as 2023, at tanda ko lang po ang isa, SunWest. 2025, Mr. Chair, ito na po yung nangyayari. Baha, baha, baha. Sabi ko sa kanila, ang provincial government gumawa ng gabyo noong 2014. 40 million 600 meters existing hanggang ngayon. Sang dekada, 40 million, almost 1 kilometer. Pero existing. Yung sa DPWH, pakikita ko po mamaya yung difference. Ang pangalawa po, di nakma ang disenyo, overpriced pa. Balik muna ulit. Sabi po sa unang interview ng DPWH, 1 billion per kilometer. That means 1 million per linear meter. Mr. Chair, ganito ho kay Clay, 1 million ang halaga. Second po, binago po nila nung sunod na interview, ginawa pong 700 million per linear meter. Overpriced na, substandard pa po. Ito po ang pangatlong problema. Tingnan nyo naman po ang nangyari sa mga dike sa Oriental Mindoro. Bakal, maliit pa sa daliri ko, sa hinliliit. Sabi na, steel masonry, walang bakal. Gumawa po ng dike, na yan po ang itsura ng pagkakasimento. Ang gitna, puro lupa, puro buhangin. All projects, makikita nyo po. Labo-labong proyekto, different locations. Paano po ang pinakahuling nagtuldok ng substandard design? Nakakuha po ako finally kagabi ng isang disenyo, detailed engineering design permado ng DPWH. Ang nakalagay po, Mr. Chair, ang dapat ibinabaw ng contractor, 12 linear meters po ang sheet piles. Yan po yung permado nila. Pero kahapon lang po, bago ako pumunta ng Senado, ang actual po na sheet piles na ibinabaon, 3 meters. Yan po, maliwanag po. Kahapon lang po yan. Paano po hindi magiging substandard? Eh bakit po nila napayaan na gawa yan? Kasi ganito po oras nila ginagawa para maitago sa tao. Gabi, that is a picture taken 10:40 in the evening na nagbabaon ng sheet piles. Mr. Chair, bukod po dyan, meron pa po ngayong nawawalang proyekto. Sabi nila, walang ghost. Ang alam ko po, pag specific saga ang sitio, specific ang barangay, dapat ang project naroon sa sitio, nasa barangay. Sitio DK, Barangay Apitong, Nauhan, privileged speech of Senator Ping, I can attest na doon po sa barangay na yon, wala yung 189 million project na sabing kinonstruct. Sabi nila, meron daw kinonstruct sa ibang barangay. How can we attest that it is when there are multiple titles with no specific barangays and sitio? And Mr. Chair, bukod po sa ghost
7: again,
5: project, may bago po kaming terms sa Oriental Mindoro.
7: Again, Mr. Chair, sino yung contractor?
5: Po?
7: Sino yung contractor?
5: Ito pong isa, St. Timothy po, Elite.
7: St. Timothy?
5: Ito pong sa Apitong is Elite.
7: St. Timothy.
5: Ito po St. Timothy. Ito pong ghost sa Sitio Dike, Elite.
7: Oh, this guy again?
5: At ito pong sunod na Manananggal Project. Bakit po Manananggal? Kasi ang nakalagay po sa contract is 325 meters. Ang ginawa lang nila noong 2023 ay 189. Mawala ang kalahati. Tapos ngayon po, nung pumutok ang iso, binabalikan po para pong manananggal. Binabalikan po yung kalahati ng katawan pagtapos na. Totoo po yan. Sino pong kontraktor? St. Timothy po. Mr. Chairman, bakit po nangyari ito? Ito na po ang dulo. Bakit po nangyari? Kasi may kailangan pong itago. Bakit nila kailangan 20 meters na puro buhangin ang laman? Tinanong ko po si Secretary, si Director Pakanan ng DPWH. March 2023, July 2024, May 2025, June 2025, and July 2025, August 2025. Simple lang po ang sinabi niya sa akin, Gob, maganda naman po sana yung disenyo. Kaya lamang po, alam nyo naman, may kailangan hong bigyan ng 25% sa taas. Ulitin ko po, ito yung sabi po ni Director Gerald Pakanan. At meron pong 5% na parking. Sabi din po niya, I can attest to the truth. Kung totoo man po yun, hindi sa sinasabi niya, I am only stating what he told me not once, not twice, not thrice, but several occasions.
7: Sino yung kausap mo?
5: Director Gerald Pakanan po, ng DPWH Region 4B.
7: Is he here? Was he invited?
5: Meron pa daw po, Mr. Chair, na 12% others. So 25% taas, I do not know what does he mean of 25% sa taas. 5% parking fee, I'm not familiar with parking fee. Basta yun lang po sinasabi niya. 12% others. So that's all in all 42%. Ang nakalagay po sa Department Order 197 Series of 2016, pag 150 million pataas ang project, entitled ang contractor to 8%. 42% plus 8% is 50%. So kalahati na lang po ang natira, Mr. Chair. Bukod pa po ang taxes and everything. Plus, apat na beses na po kami nakahuli ng theft of minerals ang ginagawa po ng kontratista, kumukuha ng quarry sa lugar na bawal, walang quarry permit, abo. Kaya po nag-i-scaling ang project. Di pa po nagbabayad ng quarry tax ng tama. Magkano pa po yun? Kaya naman, Mr. Chair, ang dulo po nito, ng huli kong slide, ang dala ko po dito'y pag-asa. Sa liit ng probinsya namin, we were given this much.
2: Good morning!
5: 2022 to 2025. We were...
0: Gobernador sa Oriental Mindoro, mga katropa, nga ugwa ko masayo. Mang pinakadaghan o flood control project, mga kaigsunay. Ani, mga katropa. Ano yan ngayon na ito? Balik-balik ka nung tao. Ingon, ano yung pauntang investigasyon ka nito? Blue Ribbon Committee na padayon po na ito. Parahong Senador Rurante Marcolita, mga katropa, na nauntaw rin na nga priso. Ang problema, katropa, Jovin, huwag doon na may napriso. Si Marcolita may noon, mga igala. Hindi malasa, mga katropa. Sayunan mo niya na, mga kaigsunan. Nagimog boulevard ina kay flood control. Mauda ito, mga katropa, ang tunga. Ulos mga bus, ang kilid mga kaigsunan, ang mga kabilya, gagmay paskuminki. Ay, naku, ang butlo! 20 minutos na mga katropa na kalabay sa alas 7. Sanuga pa mga balita mga kaigsunan. International Criminal Court, mga katropa. Nakuhaan ang membro, mga igala. Nagumikan kay dugang lima ka mga nasod ang ni-withdraw silang membership sa International Criminal Court. Pero mag-unsa man na mu-withdraw ka, naging International Criminal Court, mga igala, bisan pag mu-withdraw ang nasod, kukuro mag-iapon ka. Na mag-iapon ko nung sila jurisdiction, mga katropa. As long as ang mga panghitabo na hitabo diin mimro ka pa. Ito na ng ilang balaod, mga igala. Muna'y naitabo Presidente Duterte. Ihatag po sa itong gobyerno nga ito sa ICC. Ay nako mga kaigsunan. Samtang sa dugang pa mga balita mga katropa. Presidente Bongbong Marcos maigala posible. Ma-impeach mga katropa for betrayal of public trust. Gumikan sa iyaha mga kaigsunan niya. Kasabutan nga to sa China. Mahitugod sa ayungin shawl mga igala. Gano man mananghid man ta nga no magpaibalo man ta sa China. O magpadala ta og supply nga to sa tuang barkong gibutang dito nga. Wa na to ayuha. Ito sa ayungin shawl mga katropa. Ato ama na siya, di ba na sa China? Anong mga mananghid pamanta? Ingon si Nador, ingon si East Barbers mga kaigsunan. Ingon si East Barbers mga katropa. At mga local officials ng kuno mga igala nga wa magtaga ng gihimo sa China. Kumbaga, wa magpagkabana sa gihimo sa China. Dapat daw kuno, mas maayon nila, mag-resign sila. Kanya, Mr. East Barbers, kinigihimong Presidente Bongbong Marcos, dilini mo sa ingnon nga imong pa-resign. Dato niya katropag, jubina ko to gi-forward ka ganiha. Kinibitrial of public trust ni BBM. Ang hinoon mga kaigsunan, kini nga itong presidente, yaham ni kalyadong kongreso. Na-impeach magani mga katropa, nagbalampuso magani ang impeachment niya. Ang article impeachment, napalabang magani mga exoneris ubos by balauranan. Tugon sa 125 milyones na confidential fund. Vice Presidente Sara Duterte, wadaw kuno, or gigasto lamang kunos unsi kaadlaw mga katropa. Pero ang binilyon mga igala, wara. Nag-impeachment ba itong Presidente Bongbong Marcos, ilagi basura. At hindi pa ka mga kaigsunan niya. Medyo hanap pa mga katropa nga ma-impeach ang itong Presidente. Dini ang iyaha mga katropa nga pakigsabot ngadto mga igsoon sa China. Mahitugod sa ayungin shawl mga igala. So betrayal of public trust. President Bongbong Marcos faces impeachment threat over controversial China ayungin shawl mga igsoon. Dinhi mga igsoon nakigsabot. Atun pas Presidente Bongbong Marcos mga igala. May tungkol sa itong resupply nga ito sa tuag Sierra Madre mga igala. Napar ko nga guba na nga wa na ito ayuhan. Actually mga kaigsunan, gituyo ng barkong butang di ilang sa musabas taga China. Resulti ka trupang rap-rap. Anyway, kining taga China mga igala. Dito ni sila kasabot o bilis sa iyo. Yung butang diha para doon na yun tayo kumbaga mahimo na to mga kaigsunan nga kanhay. Kumbaga paligon sa tong claim yung napita mga katrupa. So ingon si East Barbers mga kaigsunan nga tos mga local official, oy kamo kaya wa mo mo suporta or suportado mo or supporter mo gato sa China pang resign mo eh. O mo magpakabana sa tuang problema sa China. O yakinig ka Presidente Bongbong Marcos may nagkiksabot sa China. Paitugod sa ayungin shul na to. Biyon saon man ni Mr. East Barbers. Dilini mo taugon nga pa-resign nun. Dili ka manawag ang pagpa-resign ni Presidente Bongbong Marcos. Na ang butlang! Wow! 26 minutos mga katropa na kalamay sa last shift. Good morning! Buenos dias, buenos dias, buenos dias.

Ay, 8 minutos na nakalabay sa alas 7. Ay, good morning ato ni Ma'am Nili Katapang Diaz. Naglantaw na ito na po karkar. Shout out sa akong anak, Jenny Diaz. Sunsuna, ingon man ganito ni Ruth Jen Diaz de Lim, ni Regen Diaz, Relax Diaz, ni Ronnie Diaz, o sa akong apo. At least ako ang mga co-worker ng mga BHW. Sa Barangay Kiyot, good morning ninyong hurot. Ika ni Ma'am Nili Katapang Diaz. Ojud cons, lihok sila. Para pakuta. Mao paro pakita mo ilahang gibuhat kursihan di aday kus karkar karon talaga mayo pagkaw dag litson karkar Ma'am Nili. Ato pag-umustahon dahi, ato abang naglantaw sa ato YouTube channel, si channel. Si Ma'am Lobby Suena, good morning. Yan sa may English Virama. Ay, good morning, Ma'am Lo. And then, good morning po ganto ni Ma'am Mercy Lauronelia. Lantaw na ito das Upper Tipulo, Mandawi City. Ay, good morning ganto ni Vic Riley Rituya. Yan sa may Bugos City. Good morning, Ma'am. Good morning, sir. Ay, good morning. O may urto na yung ito ni Sir Michael Mike Sigi, Canada, da sa California, sa America. Ay, good morning, may Ma'am Baelina Natolia. Naminaw na ito human sa Simba, mga higala. O yan, may good morning po ito ni Jininer Barbas. Diya sa Makati City. Uy, magandang umaga ni mo diya, Ma'am. Magandang umaga. Kay Jininer Barbas, mga kaigsuna das Makati City. Kusmod kayo katropag Jerkons kay diri sa English. Daghan na kayong gipangbutang sa iyahang dagway. Kusmod na daw kuno matod pang Ma'am Lobiswina, mga katropa. Mahal ra ba paprinta Rostar Pullen, mga igali. Ay, good morning po, ganito ni Ma'am Lilibeth Labra. Kanos paman mo magkodita kung kahibaw naman mo nga tugod sa admin ni Marcos. Ikang Impirato 2528. Ano nila sa tawag kodita, sir, ha? Nila ito na koditahon si BBA, mga katropa, no? Ito na yung kanon, kaya di sa may gusto ninyo, papabuton or papahawaon o sa may tanaw ka ninyo. No, nga himuon ni Presidente Bongbong Marcos sa mga katropa. Sa'yo, tutok lang dito. Ay, good morning, sir. Ganto ni Randy Santisas. May puntang Sir Jerry, pa-shoutout ko kang Max Larag, ika ni Randy Santisas. Dagang salamat. Ayan, katropa, sir. Good morning, watching FB Live. Uban sa ako, apo, Ram J. Obis. Sa Magdugo, Toledo City, shoutout ko sa Obis family na Stipadelia Public Market, gikan Riri Paco Obis. Ay, good morning po, ganto ni Domingo Marcojos Astakaan. Magandang morning, Sir Jar. Pa-shoutout sa tanang na minaw diri sa Saksak Konsolasyon. Ika ni Larry Gungo Buduso. May makapil di Iron Man sa gobyerno. Padak anay og tiyan og kaukaw sa kwarta. Lumba hakots malita. Ika ni Kent Magaigala. Good morning, Sir Jar. Happy Sunday, sir. Shout out lang ko palihog sa akong mga kaubang lupong taga-Pamayapa o sa tanan. Na mga miyembro sa PWD Association Diris Bangka Lapu-Lapu City, gikan ni Ma'am Flor Delica. Kung uwano na ron, Sir Jer, sige lang jod. Naglangoy-langoy. Diha. Basta. Atun pang Larry Gungo Budoso, mga katropa. Good morning, Katropang Sir Jar. Happy Sunday. Exciting watching from Tangil.

0: Duman Hogika ni Annalisa de la Cruz. Ayaw may buntag niya mga katropa, gigatanaw ko ni mo katropang surgery. Ang premium ana Malita from Waukegan, Illinois, USA. Jesse Abellanusa. Jess, mayog good morning niya sa Amerika. Oya, good morning katropa Jerry. Mas maayo kuhaon ng 1K o 500 nga kwarta kay para dili dako ang makurap gikan ni Sapun si Capitol Site GP Pauling. My good morning ni Sir Andres Acaso Jr. Destalamba. Nauli na dahil ka sir, si mong suri-suro. Kaso mga igala, purbida, pagalaagan yun ni ay good morning, ito ni Roy Barakya. Good morning, happy Sunday ni Akos Jer. Always tanaw og minaw mi nimo diri sa barangay Paina Central City Tumoy. Ika ni Inting Rikoy Guarin, Jason og ni Madam Juanita. Salamat, ikang Jovin Lumukso Kadungog. Tan pa nagsiyam-siyam Sir Jerry kay daghan na og kwarta ikasukol sa kaso. Ato pa Sir Andres Acaso Jr. mga katropa. Sir Jerry, good morning watching and listening here sa Dumanhog, Ray Duran.
1: Talaga.
0: Good morning mo Ray. Oya watching live from Talamban, Cebu City Sir Jerry, Cristita Marie Balunga. Balunga, taga din man eh, taga ka, taga sa Tutumas ni. Good morning Sir Jer, watching from Alaskang Mabaling, shout out ko sa ako pamilya, Borotano o Reyes. Dagang salamat, exciting. Ika ni Arco Risa Marikit Maximo. Good morning Sir Jer, ang Confidential Funds Administration Agency in charge sa Manhunt Sincilio na lang. Nabilin kay bubalita na lang sila og wala madakpi si bato kay kun wala pa na gibulsa nadakpan pay utot kay wala pa na kuno gibulsa nadakpan na unta si General Bantag samot si Senador Bato kabaro ra jud nila ang mutimbre pareha kang atong ang nahilom na sa hingpit impas ang missing sa bungero. Usaon man, puro publicity ang gibuhat sa concern agency. Dakpan pa'y utot, sir. Mauna pagkapriso, ha? Ang mauna pagpriso ang oposisyon. Ika ni Artemio Reyes Jr. Katropadyar, daghan mag-uol. Ang mga lumulupyo sa barangay kaysa bagyong Tino, ang nabahaan, wala maapil sa ayuda. Ang wala na bahaan mo na hinuon ang nakadawat, ipili ra duol sa mga officials barangay ang gipigiapil. Ika ripa ko obes. Here is among barangay, Ray. No? Ang nag-evaluate dito ang nang lista ang taga DSWS. Mili ba taga barangay? Kuyog ganino, nagkuyog sila. Pero taga DSWS mo'y nang lista. Good morning, Katropa Jerry. Great ko sa ako asawa si Helena Dolyungan. Nasa Tubod, Badyan. Salamat kay Rodrigo Antipuesto Inopia. Jerry, may buntag. Shout out sa tanang taga Mantalungon, Sagbayan, Bohol. Kikang Angie Rimo. Good morning po nga to Jesus Canyete Celestial nas basag lapu-lapu seri. Good morning nga to ni Missy Kinyariho. Ingon man ni Rafael Damuli. Ayaw paglantaw ninyo ni atong tulumanon. Good morning nga to Pajari. Happy Sunday. Great ko sa Barangay Lawaan Dumanhog o Barangay Kandabung sa Family Mendez Flora Semblante Samblante, Andraki o Salamat. Ika ni Tikyo Angba. Ay good morning ni Listat P. Adino na sa may hantakan kinasangan. Good morning po dito ni Beethoven Habat or Beethoven Habil. Ay butag Sir Jer, usa ka simana na ni giulan diri sa Las Piñas City, Manila.
1: talaga.
0: Atong pa Beethoven, Abel. Umagam mo magbaha ni Beethoven. Shout out ko sa akong asawa. Nagluto o gya inununan. Katropa Jerry. Uy, lamia. Sinununan. Ika Rafael Damuli. Area loose topic. Naglantaw na to. Good morning, ma'am. Sus, dako-dako-da dyan. Nagasto na ako, boss. Nya, wala muda yun. O dili ba da yun ang election, boss? Sa una lang ni. Kapabor dyan ka, boss, Zerda.
1: Wow!
0: Atot kang finger facts. My good morning po. Gato ni Don Macchiatos. Das Poblacion, Sikihor. Nanta na to sa may Kandanay, Sur, Sikihor. My good morning, gato ni Sir Joseph Basco. O God, number one agent pag-igala ng Mitsubishi Mabalik.
1: Wow!
0: Good morning, gato pag Jerry. Pa-shoutout sa ako bata. Si John Joseph nga nag-sakir sa USP. Camping and God bless.
1: Talaga.
0: Oo, sakir man din
1: is. Wow!
0: Ingat, ingat. Ay, good morning na Sir Joseph. O ni John Joseph, mga katropa. Ay, good morning ganto ni Roy Barakya. Paluparana sa iyang racket, Sir Jer, si Marcos.
1: Wow!
0: Ato pang Rafael Damuli, mga kaigsunan. Ay, buntag, mga idol, katropa, boss, rap, rap, DJ, Doc, Gigi, Ongkons, Jerry. Shout out ko ni Miss MG Roylan. Niyaw kayo ko niya. Always exciting. Dilis bakayan. Gika ni Jordan Lipasana. Pinakanindot niya Iron Man Marathon. Kaning naa sa gobyerno. Lumba o kinawatay o gainalsahay o malita. Champion ani. Tuas malakan niyang katropa Jerry. Matot pang kint mga kaigsunan. May buntag, katropa Jerry. May buntag po, Roberto Tabulong.
1: Talaga.
0: Ay, good morning nga to. Trinidad, poblasyon Trinidad, yun ay, bantog
1: rin. Wow!
0: Tayo, pagpaminaw ni Cristita Marie Balunga, taga poblasyon Trinidad Buhol. May pang-confidential pa ni Sarah, gipalit o gamot. Kang Junior, confidential niya, gipalit o bawal na gamot.
1: Wow!
0: Pangkint mga kaigsunan. Good morning ni Josephine Pakulaba na Stanky Talisay. Muhata ganita sa mga magpakilimos dakpunta. Pero kon ang taga-gobyerno manghatag ukira asang hustisya anak.
1: Wow!
0: Ato pang Roberto Tabulong mga kaigsunan. Shout out ko kat Robert Jerry ngato ni sa taga Mabuli Tubugon or Tabugon Cebu.
1: Talaga.
0: Oh, my good morning sa mga taga Mabuli Tabugon Cebu gikan ni Rinaldo Sinoy. So may pagalanta ninyo ni ato ang tulubanon. Inya my good morning po gato ni March Sabati mga katrupa. 41 minuto sa nagkalabay sa last 7. Standby sa itong pagpanayon, sa itong pagbalik, alang sa mga balita, of course, sa itong mga hisgutanan. Kumala ni pipila ka importante nga mga mensahe. Standby!

0: si Don
1: sa kamaestra
0: magka-ulcer ko.
1: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Ay, nahumanig kita si Katulog karahondan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng agwa?
6: Nalawag yung kamingawan pa.
5: Ang samay mong kamingawan nga. Kuha naman tagtulo. At alam usban ka ng tatao. Nagturbo bitaw ko.
6: Ay, gamingaw yung ko eh.
5: Ang samay yung kamingawan mo. Nga sikim kang hikap ng agwa.
6: Naamang kukuha niya sa una. Ayaw!
7: Exciting!
8: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 mg capsules, kiniadulay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulok high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try, wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
2: Yeah! Turbo Food Supplement for Men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yun is galona, senyor citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Para sa maputi nga panit,
11: mahamis nga kutis.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
0: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marilo, sorry sa kong upload. Mangihi ko na sakit dayong muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangihi. Dili na masakit akong puson. Nga, pasalamat ako na naayo ko sa Santon Plus.
2: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Nano man?
5: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Oh anak, mo kini mo yaya, guwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
8: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
7: Anong di magkamukis ni yaya? Magwapa man kayo na.
8: Dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
7: Ayya!
9: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
12: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
11: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: XFM.
15: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7.52 na itong oras na doon ninyo sa Premium Death 3 Coffee Mix, mga katropa. Premium Death 3 Coffee Mix, ang kaping atambal, kaping lamian, kaping antioxidant, kaping mga katropa, maka-reduce yung inflammation o maka-increase yung mental clarity. Premium Death 3 Coffee Mix, maka-regulate yung blood sugar. O magkahatag ganin mong mulahutang enerhiya mga katropa. Magkapalig o nosab gini sa gabuk ni mong bukog. Premium Death 3 Coffee Mix, ang kaping nga 3-in-1. Kaysa Premium Death 3 Coffee Mix, mga katropa, nakasantun ka na, nakakapi ka na, naka-premium Death 3 ka pa.
3: Katropang Jerry Auxilio.
16: Bullseye!

0: Ma io un tomo che troppo passa in 54 minuti se ne che la mai se lasciate. Hai good morning gattoni mamlorna Margarita. E con mani Lolita Istrimos das Guadalupe Cebu City. Good morning sir gattoni sir Michael da Tampus Jr. Yes, may Agus Lapu-Lapu City. Ay paglanta ninyo na yan tugtulamanon. Ingon mga gato ni Rony Ponsica Hiniralaw. Yes, may sityo Puso Buhisan. Dakbayan sa Sugbo mga kaigsunan. Onya, good morning sir. Gato ni Death Ariston ni Rinaldo Sinoy. Yes, may Mabuli Tabugon Cebu. By good morning. Sa atong pagpadayon mga katropa, ato sa ta sa mga palitan hipo sa atong mga kaubanan, mga kaigsunan. Sabi na sa kong atubangan, katropa, jubi, di man ako babasa. 55 minutos na nakalabay sa last 7. Nalipatabo, ato sa unahan, hawanan sa nato ni atong gagianan, pinagi sa pagpabati sa mga palitan na hipo sa atong mga kauban. Unahon na ito, katropang Juvin. Kinsa'y nakauna di sa linya. Ito mga kauban, mga kaigsunan. Unahon na ito'y kasus pagpamusil, mga kaigsunan. Dahil ni Bahad Mamusil. Iluba hinoon mga katropa patay. Ina kasi ng bahad mga kaigsunan na unhay hinoon. Detalya sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni katropa Gerek Pahanuno Tamaro. Live report.
1: Bayo ka punta katropa Gerek Cherry mga katropa na inipang talagis na Vision City, Barangay Suba, Cebu City katropa Gerek Cherry na ang pala kanibang dugong panghitabo no mito mao alauna 40 kini nag kadlaw drigid sa atong gi atubang karga maga orasa din usa ka parking attendant drigid maga Jerry ang naluba gid patay no sa usa ka kinibong habal-habal driver kiniman sa katubang Jerry nakiglan ang kining biktima matud pa nibahad nga kinibang balikon niya ang kinitong suspect katubang Jerry na magdanan sa kining armas nga paano na katropaga Jer why sure kay naunahan man kini katropaga Jer mga igala na ilan kining biktima nga si Asertin Rap Cabral katropaga Jer 42 anyos ulitaw nya taga Dirir po sumay Barangay Suba Cebu City nya ang kining sibidado na ilan nga si Roberto Laude minyo katropaga Jer mga kigilaan nya usa ka habal-habal driver taga Barangay Sawang Calero Cebu City katropaga Jer mga igala in una ni katropaga Jer ha naalay pandre ang si inigong suspect kato pandre nangit sila ay kwa siya abalabal siya kaya pong pandre mag-ina niya ayang asawa anak may painitan sila niya kaya kanyang motor na kini pong nagtapok niya maragwa na kwan ba kana kayo yung space para usap sa mga mamalit ugap pa init so na ay kwan po dangyo na malki na pa iswag-iswagon or pa kano nang gamay kato man sa magkagyan mga kinipong mga mama initay so mo to nga dito kino nagkalalis kinibiti mo ang suspect kato pag ayer yung mga inarasto na nanagko ang ilang timok niya mo wana kana bang ino nang sama so mo to nga kinipong kaliwa sila may hitong pagyalis nagkuhan sila kato man sir kanang nagharom na hapit na kayo mag sinumbagay ha huwag mao to kato pag ayer mong kila wag kayo mga kumo nga nabrian kato pag ayer niya ningon lang niya si
0: kumbaga may ingon na to kato pang Eric nga kuhan sumbagay lang is mga pulong
1: kato pang ayer mora na world war no kanang kuhan lang kanang kuhan lang kanang lantuki is mga pulong kato pag ayer mga igala apa na kining biktima giingon nga abuta ko na kay magkuha ko og pabuta ko na kay nakoy kwaon manay rewards katubang Jerry mga kigilaan ingon ra pud tani sa kini biktima nga ay nagpalapan na naa ra ta bispo kay ta nya nikuha man gid ang kining maong biktima, katumang diri, mga kailan. So, ning gina na po siya, kining suspect na, sige, pabuton din ka diri. Nga, ang kini pong suspect katumang diri, nagtago-tago siya diri na pizza, kining na may karwas diri na pizza katumang diri, na diri ka na pong ni pitpit na diri, wala daupot ninyo. Kaya ang kining panabot sa kini pong biktima, nita rin siya, pagpangita niya katumang diri, nabulag da siya, kay sa iyang nagi kanabang iya mga gibarugan kadto bang diri pila ra pod kalakang gikan sa gitaguan pod sa ining suspect sumoto pag unang dunggap ni action pag kanang sadang pero ang kutsilyo kadto bang diri taroy na diri sa may kanang upper left body no sa kinipong biktima kadto bang diri pag umalanto nadunggaban sa gitisdugan nakatras pa, rumragdan na katupang diri mga higala po. Waagin siya kapusil, kaya ang pusil, natarga katupang diri atol sa kinipong...
0: So, kumbaga, katupang diri, naunhan ni siya?
1: Kumbaga, naunhan katupang diri kay ninsulti namang gusadaan katupang diri mga higala na muna, balikon, kanang, yan namang di...
0: So, kina yung biktima katupang diri, di uli ni siya, nagkuha siyang armas niya bubuto. Samtang that's ang right, kining... Kuan, kining suspect or naka-adunggab, gatago-tago na sa may karwas?
1: That's right. Tako na. Tato pag, Jerry, mga kahigalaan po, no? O, paano ni? Kana bang pagka-aarin? Ha? Ka? Pamilya na kapatay? Pamilya na kapatay. Nanan na, ng pamilya na sa... Kini pong suspect ito pag Jerry, mga higala po.
0: So napanay niya ang kwan? Huwag pa magkuha ang patayng lawas kaya trupa, Eric?
1: Na, daan naman, nanagisigan si katabang Jerry, pero ato pong tayo mga atanan niya. Yeah, matok pa, Clay. Ang sato na kita po kina tayo, si Tatay, si Galing, Clay.
2: Ito.
1: Tatay, ito. O, oh, sato na kita po kina.
2: Ay, mayo. Siya pag-galis nila, ganyan, pag-ingili, siya o siya nga. Wata ko dia.
1: Ang suspect, ang biktima ni Hon. Wata ko dia.
2: Okay, ito yung biktima. Wata ko dia. Dito, kasyok ko yung sakit ko agad. Lingon nung sa pagtubag ang maanaala. Ito, kuha ito mo kami. Ang daman siya na kapili. Tago siya dili. Tago na dili. Ikaw lang yung masakit sa dili.
1: Pag-ibo, tingkang mga tulo, upat kalakan. Ito man dili, sugat o oh, isugat o junggap. Oh, mga nasa to unang ito? Kalalis naman kayo ng pamilya. Kalalis ng dua ka pamilya dito, katanaman din mga kaigilan ko. Kalan ko, unang ito, abaga. Ito na, ikaduhang ito. Ah, kining may bukog-bukog sa aloyo. Kanang umrag, apakupato, katanaman din. Kaban siya?
2: Ya,
1: so, ikaduhang dunggab dito man siya, dugan. Bakit pang tatay ito? At ba? Ya, wala na tiwasi. Wala na tiwasi. Datapan siya, mga kikilan po. So, mauni. Na, kainit sa paraglalit, Rick. Na, galalit na ni Dari.